0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: One Radio. Indugo na.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Pataga!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataga!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataga!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Pataga!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Pataga!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Pataga!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Dati, pag inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
5: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
7: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Indugo na!

And ang nanalo po sa ating talubok quiz last Friday ay si Alexander Ford. Siya po ang winner sa ating talubok quiz. At maaari nyo nang kunin ang inyong gift certificate digitabi sa estasyon. At yung mga nanalo ng ating talubok quiz noong April ay... So forfeited na po tabi ano dahil sabi natin hanggang May 31st yung inyong pag-claim ng gift certificate. Okay? So yung nanalo ng April hanggang mga first week ng May. Okay?

Angelo din kay Josh. At happy listening, narito ka pala. At sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan na kayo ng inyong family.

Okay, batiin ko lamang si Romnick Bilaos. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Okay, hello kay Mami Melit. Nandito pa po sa Daet. Kamusta po, Mami, ang inyong, ang libing ng inyong tugang? Praying for you and bis na namin kayo ni Sa. Sabi ni Beth Raniola, good morning po, Madam. Maray na pagkaaga sa Gabos sa nagdadangol, digdi sa San Antonio Zone 9. Sabi ni Annalisa Binyo sa Balmaceda, good morning, Ate Cecil, good morning. And sabi pa rin ni Beth, pa-shout out po sa family Randy Raniola sa Basagan. Hello! Good morning, Ma'am Cess. Pwede pong 1 PM ko na lang pakunin sa anak kong 10 years old, yung napanalunan ko. Opo, pwede. Basta pakipadala lamang po yung ID ninyo, ano, Kuya Alexander Ford. Congratulations.

Okay, bago tayo magtungo tabi ano sa ating trabaho alert ay ilang mga public service announcements lamang ang nais nating ibigay. So today of course yung Brigada Eskwela ng Department of Education and iniimbitahan nga ano ang

Happy, happy listening din ng mga massage therapists natin. Hello kay Beth Kate, kay Evelyn Bongganay. Hello kay John. Kamusta ka na, John? Miss you. Kay Ma'am Alice, kay Ma'am Leia, at sa lahat po sa inyo, happy, happy listening.

Okay, ini tabi halis sa peso office ng TV para po sa overseas employment sa mga nakikinig ang Lioho Machine Works Limited. Ano? Sila po ay naghahanap ng 17 male factory workers sa manufacturing, machine operator, and production operator. Ang gross monthly salary ay 29,500. NT dollars, ano? Or approximately 56,000 monthly, depending on the exchange rate. So ano po yung kanilang hinahanap?

Okay, inipatabi, ano, kung gusto nyo pong mag-apply, ang Chowking naghahanap ng production staff, marketing staff, and cashier. Kung kayo po ay interesado, ay maaari kayo magdungo sa Chowking and then bring your updated resume. So, ulitin ko po, sila ay naghahanap ng production staff, marketing staff, and ng cashier. Ang Chowking, Dignitabi sa Tabaco City.

Shoutout sa mga friends natin sa Ligao City. Hello kay Pastor Nolly, kay Ate Pearl, kay Doc Cash, kamusta na po kayo? And kay Kuya Den na dyan sa May Tierra de Fuego, napakasarap ng kanilang coffee. At dahil dyan, may job fair po sa Ligao City. Barangay Tubo, pre-Independence Day job fair.

ligaueños. Dagan na pin sa Barangay Tuburan, Ligao City, sa may Kawakawa Function Hall.

0: So, ang deadline po ng pag-submitations at ng documents ay sa June 9th, ano? Before 5 the afternoon. Sa schools, sa schools division office of Albay po kayo. Again, teaching positions po sa schools office of Albay matatagpuan sa May Linyon Hill. Again, for Administrative Assistant 2 and Administrative Assistant 3. Doon sa Administrative 2 Elementary School SDO Albay Division, dalawa po. At sa Administrative Assistant 3, tatlo naman Elementary School Office of Albay. Batingin ko lamang din po, ano, dyan sa May Kumon. Kamusta na kayo, Bet? Hope to see you this Friday. Salamat din sa pag-open po ng inyong tahanan, ano? Okay, sige. At bago sa ating Talubo story for the day, last call sa mga nagnanais na mag-join sa ating Talubo patungkol saan po ang ating naging topic kanina sa Talubo tips. So ito yung uri ng empleyado na nagsisimula at P, sa letrang P. Siya ay maaaring mangwagi sa miscongeniality or miscongeniality. Always respectful, always agreeable to a fault. Bakit? Sapagkat siya ay nagsastruggle to say no and to set personal boundaries. Anong uri ng empleyado siya? At habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, narito na po ang Talubo story, Pastor Mark.
1: That worked, that inspire, and success story. Then, and in here is our Talubo story with Pastor Mar.
2: Atin pong kulagay kay Lando na isang lasenggo, basagulero, at sakit ng kanilang pamayanan, at siya ay sinusukan na sa kanyang lugar. Dumaraan pa lamang siya, sabi nga, kalasing ay amoy ahalak na. Bagamat maata at gwapo, walang magulang ang nagnanais na ang kanilang anak ay ligawan ni Lando. Subalit minsan, nang ito ay magbakasyon sa baryo ng kanyang tiya, nakita niya ang pangangailangan kay Kristo at tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas. At tulad ng himala na nagaganap sa buhay ng bawat tumanggap sa kanya, siya ay naging bagong nilalang nago ng kanyang buhay. Ganoon na lamang ang pagkabigla ng bumo sa kanilang lugar. Wala na ang amoy alak, ang maruming hitsura ay nabago, maging ang kanyang anyo. Nawala ang nakakatakot nitong anyo at umaliwalas ang kanyang mukha. Sa pasimula, may pag-aalinlangan ang mga tao sa kanilang lugar at iniisip na ito ay hindi magtatagal. Subalit dumaan ang linggo, ang mga buwan at taon. Ang dating magulo, barumbado at kinatatakutang si Lando na noon ay nanghihingi pa ng pambili ng alak, ngayon ay nagtatrabaho na at nagsusumikap. Ngayon ay wala nang pag-aanilangan ang kanyang mga kababayan sa kanyang pagbabago.

Ang himalang ginawa sa buhay ni Lando ay buhay na humahalimuyak na hain sa Diyos. Samantala, mayroon namang isa pang kwento tungkol naman sa isang manunulat na minsan ay nagpunta sa isang lugar upang hanapin ang tao na kailangan niyang isulat. Subalit hindi niya kaagad na nakita ang kanyang hinahanap. At dahil tanghali na, ay naisipan niyang kumain muna sa isang kantin o kainan. Habang kumakain ay biglang nagulat at napukaw ang kanyang pansin nang biglang mapuno ng mabangong amoy ang lugar. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Nang matapos araya, napigilan ang manunulat ang magtanong sa kahera. Biglang bumango ang kapaligiran. Bakit? Sumagot naman ang kahera. Ah, pumasok kasi yung tatlong iyon na nagtatrabaho sa pabrika ng pabango. At marahil, sa pananatili nila doon sa buong umaga, dumikit na marahil sa kanila ang amoy ng pabango kaya't dala-dala hanggang dito. Lagi nga namin silang inaabangan sapagkat nasasarapan kami at nagkakaroon ng kasiglahan sa tuwing sila ay papasok dito. Laging inaabangan, hinihintay, at nais na naandoon. Ganoon ba ang pagtingin sa atin ng mga nakakakilala sa atin dahil sa taglay nating amoy, amoy ng isang anak ng Diyos? Kagaya ng nangyari kay Lando, dating isang lasenggo na binago ng dating iniiwasan at kinatatakutan, ngunit ngayon ay kinagigiliwan at naging pagpapala dahil sa kanyang pagsasumikap na makapamuhay bilang isang Kristiyano. Sa Epeso 5 talatang 2 ay ganito ang nakasulat. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Lumalabas ba sa atin ang kabanguhan ni Kristo? Sa iyong pagsasalita, sa iyong pamumuhay, at pakikisalamuha sa kapwa? Naaakit ba silang matagpuan din ang ating Panginoon na nagpapabango at nagpapabago sa ating buhay? Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo po kami na makapamuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Panginoon, nawa ang aming buhay ay maging patotoo kung paanong ikaw ay nagbuhay ng isang tao. At sa pamamagitan din ng pagnanatao na nakakakilala na ikaw ay makilala at ang bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay upang makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kamusta ka na, Mark? And salamat ano sa pagpuso ng ating live stream. Hello kay Mark Dominic Rosa Senya. And hello din kay Kuya Daniel all the way from Australia. Kamusta na kayo dyan, Kuya? Malamig ba sa ang init dito? Mainit ba sa Australia kapag June? Hello din kay Johnny Calieja at sabi niya, shout out po kay Ate Lorna Cebusa dyan sa may Hoknop. Hello, happy listening. And hello din kay Beth Raniola. Okay, ang nanalo po, ano, nagwagi sa ating patimpalak. So tayo ay mag-give chance sa iba.

Ang nanalo po ay si Angelito Ortega. Ayan. So, maaari nyo na pong kunin bukas ano, ang inyong gift certificate. And by the way, doon po sa mga nanalo noong April, yung inyong gift certificates ay forfeited na po. Ano? Kasi binibigyan natin ng chance ano, yung iba naman din. Ano? Okay? Sabi ni Frankie, good AM, Tita Ses, and listening dito sa bahay. Hello, Frankie. And hello din. Nariyan ba si Auntie Claire mo? Happy listening kay Claire sa kanyang baby, kay Mami Heine at kay Kuya White. Kamusta na kayo? Hello din kay Mami Salve at kay Sister Girlie. Namiss namin kayo kahapon. Happy listening. So, salamat din po sa 8 degrees. 8 degrees Celsius po. Oh, malamig-lamig ah. Okay, salamat din kay Kuya Dante Borcelis, kay Beth Raniola, kay Susan Bongkakas, kay Mary Ann Buenconsejo Borcelis. Ayan, salamat po sa pag-join kay Digna Kompetente. Salamat sa pag-join sa ating Talubok Quiz. So kami po ay panandali ang mamamaalam na thank you for making us your choice of inspiration at the start of your work week. Ako po si Cecil Amog. Nagpapasalamat din, of course, kay Kuya Manny Almoguera. Thank you, Kuya Manny! Kami po ay nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye! See you tomorrow!

magandang umaga niyo. Makinig kayo. Dito lang kayo mag 91.3 radio. Kung hindi, makinig dito. Pataga. Parada. Dito kayo. Tindogo na tayo.

0: in 91.3 One Radio.
1: Magandang umaga, tabakong umakulan dyan. Ang hindi tindugon dyan, yung DJ Dugon na. Kinig kayo kay Osang dito sa 93.1 Dugon na. Pag hindi makinig palaga, patayin ko yung tindugon na tayo.
2: Tindugon!
3: Ladies, gentlemen, your main event!
2: Ngayon pa sana sa king babang kalot ang Osang duelo tinga

0: Reynaldo daw po. Sabi ako, punong lagyo. Pero nagagano, napagkini ang hatutubi. Talilik duman. Kamusta sa inyong lugar? Kang Hunyo, Pride Month. Mga katindu. Ang ngayon na ito, Reynaldo, mga katindu. Sa inyong Lunes, aga, oras niya, tigawin na kitang Jess. Ten! Si Ora, si Awesome. Ang programa ngayon ito sa Indo kang manok ni Oshaos. Basul ang bossing. Live radio tabi. Ano na? Tapos na lang. Punyo na baga. Mana na naman si Kaso tabi mga katindo. Busy na naman. Gamit kami kulahan. Nagbakay ka ng bag. May bag ka na be. May bag. Ayan ha. Kasi na naman oh. Mag ano po kini? Alang kay mga gamit man, buda, magtipon ki kwarta para psyon tabi. Is a chapter of blessings and things. Dapat, pirming araw dapat ka, ano? Pagdumbulan. Ito ating first time. Kaya magiging okay ang lahat. Good to me, be. Kasi ka man kang June, day ka man tigaan. Be good to me. Naman ngaya, day ka man yung tiguro ka ngayon. June to me. Kaya man kung makarayman mo kang hunyo mo. Focus ka sa growth, sarili. At wakang panahon kang June.
1: Tama!
0: Suba, kung man graring mo niya na June. Wala pagbabay mo. Sinatabi sa imong ano.
1: Tama!
0: Kani mo, kapos po. Please be good to me, good to me. Tama naman kita gigive up. Di man na ganun. Rara, pero lamawera. Sige, no. Di man kaya nag-apply trabaho. Kinaan mo sa June mo. Ay. Wala pa rin ba? Puro ka post na good to me. Please be good you. Dapat gawin ngayong araw. Tama. Pero merong aldaw kang pabuhay. Visit ang primerong aldaw ko kang sabi please la oo sabi na rin daw mga kagugura primero lang aldaw kan pag buwisit ka na rin buong mag ano buong buwan guro ga depende naman yan wow. Kung kaya man mong paglaban sa buhay mo susi ng mga buwisit sa buhay mo wow. Parang meron ngayong mga susi ng mga buwisit sa buhay mo wow. Parang meron ngayong

0: kailan mananggat? Sabi na rin taon.
1: Hello.
0: O ma ako, ma ano ka, ma new membership. Ano, ngunyan tabi yung Lunes, ma-apply na ako. Masa na pala sa alay ko, occupancy permit. Ano po ang mga sketch, tapos kayo po ang mga CFEI, Certified Electrical na CFEI. Matabi ang tabako. Pahaloy-haloy, syempre, may mga dyan sa inkubay mo para iwasuno, gano'n. Nakulong ang CIA na pinakamatindi na binproseso sa Aleco para sa new connection. Yan na nakapahaloy. Etos, Ricardo's na tabi ako, Aleco. Masubmit na tabi ako ngayon. Tapos sa aga, baga Martes, pwede naman. Masip! So, dyan, ang bulan mananggal bago ma-apro, ano. I love it. Tabing bulan na ining Hunyo. Ngunyan, kang, Nordier, agad na kita. Tapos, ngunyan tabing, Nordier nga niyang fa- Noren nga niya ang father ng mga ating dugo na ano po. Tuwang ang isinya to.

0: sa June 20. Ah, June 21 birthday, ikatulong Domingo nyo. June 20. Buda tab ang ni ang June graduation. Saan nga ni graduation ano? Sabing June, graduation season. Map buda mga graduation ceremonies ang gigibuhon. Pa! Deng panghanda o dong. Awesome. Para ansan 125 na ang walo. Diyan, sa 8 karo. May plus liog. Bahali sa one whole chicken ha. Para amog. Para ano inali sa liog diyan. Kasabay na po ang liog diyan. Chicken tabi ha. Na po ang liog po. Ngunyan tabing bulan ating dugon. Pinang mundo. Nag-celebrate po kang Pride Month. Tapos, bagat, mainit. Ang June bagada tabi, huwag na news sa growth, transformation, celebrations, and milestones. Reflection kan mga bagong goals. Ta, inibaga month na kita. Ano po kan taon ang June mga katindu. So, i-post natin sa account. Ano? Pag may papang primerong aldon. Hello, June. Hello, me. June, a month. Gratitude and me. Okay naman, June, magsulat. Third, new chances to create a beautiful wish. Mampost mga ganyan. And naman, muna radio show kayo na ngudoy ng bayan, si Osang. Dugo na radio show. Kariban hanggang alas 11, sino yung pagkaagag? Hanggang 11 o'clock in the morning sa Tindugo na Real. Ababangan mga katindugon ang Barangay Skaguna. Barangay Salakay.
1: So mga na sa tindahan dyan, tapla naman ka mo. Dari mga buhay, dari magpara pakirala. Sarawaya ka mga tismusa ka mo.
0: Po ha? Hala, mabuo na kita. Tapos na. Na mga nagasala mga birthday. Batian na. Naka-live kita ngayon. Batian na po sa satuyang mga

Manam, manam, manam.

0: yan, sa Rombilog na manok, pang nakatugdun yan, susniwasang sa barangay. Ilingan ta, nakatugdun na si Eric ang mga barangay. Ikatabi na kadakop kang manok ni Osang, ika mismo na kan, may sa Rombilog na manok ka. Right away. Si Eric, sundan ako nakatugdun na si Eric.
1: Ayan na!
0: Ang manok na pula!
1: Barangay!
0: Barangay! Katatabi, manginikang white anahang Airbnb.
2: Looking for the way in Tabaco City? At our ideal spot for fashions, boys, all experience comfort, rim and newly built, cozy and spacious home. Don't a stunning view gained by greeneries such as coconut and graceful ana. A serene tropicalist for morning coffee, sips or simply in nature. Stay today. Find us on Facebook at White Anahaw Haven or BNB listing for availability and locate us on Tabaco City near Rickson and beside residence. Good for up to 10 to 12 guests. Also call MS Direct to 0947-5258-816863 for more. White Anahaw Haven, your home.
0: White Anahaw Haven. Good morning, yung manangad na to, manangad na gagroon. Kung nag-asaroon vacation dyan sa Aleko, talaga. So, ma-apply mo na. Oo. Bilang ha. Ngunyant ako. Vacation, kompleto na ako ha. After kay ni, may sarong aldaw ate ito. Eh, tama-tama, Tuesday. Oh, tatabi ha. Domingo po si Bati Matabi dito, Kristo, magtagalok sa East. Ay, Lolita, Lolit Bagurong, tindugo na ang radyo dumantabi sa rito. Anson, Gengay, Hilda Binalia, Romnick Bilaos, Gwendel, Marilyn, Roberto Broncate. Sige, tabi. Sinda. Natapang haba nag... Yaon na si Eric sa... Itutok nindo sa nindo. Tama kaya on dyan sa parang na. Di mo na maghali. Tapusan naman ang programa ko. Tapos sayang kang manok ni Usang. May sarong pangutukit, diba? Maamot na baga. Makalibri ka na lamang. Makalibri na lamang ang sa imong ano, pangutukit. Barangay!
1: Ayan na!
3: You know, Philip, barangays naman tayo. Ang mga rat kayo sa 191.3 FM. Pag hindi ma-radio ninyo, hindi mananalo. Hindi pa kayo makinig pa pala. Radio ninyo. So good lang guys, salakay.

0: asang chicken na babakal sa gabos sa mga brand. Asang sabayan mo po kang Best Cafe. Ang Best Cafe Green Tabi, mababa mga branches ka manok ni Asang. 100 lang yun! Og, buta ang chicken nuggets ta sa
1: Asang. May bag ni Asang Fried Chicken House. Nuggets na Asang. 5 pesos lang. 8 free green chicken nuggets. Tiya na si Ram. Walong chicken ang mga, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob. Bawat kagat ni Asang Chicken Nuggets. Manok ni Asang. Presyo sa. Kaya, bilhin na boses ng manok.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda o pang paon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect meriendong asin snacks. Barato na ang Zap Babakal sa gabos ng mga branches. Kan manok ni Osang Fried Chicken Ham.
0: May uni na, manok na po na. Good morning, Erickson Paso.
3: Good morning, Tabi SN Ham. Okay na po
0: na. Yaon na, manok na po na. Maka-excited nun yan. Ano, Erickson? Excited mo nis sa dun sumanok ni Osang. Ano naman kita tabi? Huwag na manok from manok ni Opo yan. Basta ikaw ang mainot na magtakma kay... Ah! Tarakman po siya na kita! I-describe mo dangon yan.
3: Grabe, asya. Unit tabi ako magbe. And may highway pa.
0: May highway sa may hampangan.
3: May chapel. Diyan mo sa may hampangan.
0: May chapel sa may hampangan, boss?
3: Mm-hmm. Basta... Aurora may tabi ini sa sentro man tabi SM.
0: Ano sa may sentro? Bago yan duman sa may tigpinturahan bo? Hara ni duman?
3: Ay, bako man tabi SM. Bako may...
0: Next time, atay. Duman ka ha? O duman kita, yeah. Rainbow ha?
3: Oh.
0: Pwede ba ganda mo sa ano do? Aga, picturean mo na tabi ngun yan. Kaputan mo so, tabi so ano, so, ni Osang bagang gift check. Picturean mo. Sasabay kay, sa kapot-kapot ba baga, no? Line niya sa likod. Dapat so, color siya. Para may idea na sinin naman. So, manok ni Osang na gift check. Tapos, picturean mo do, so, rainbow. Para sa aga, dumana ang daralaganan. Ano? Ano mo yan?
3: Ulat yan sa parangay,
0: San?

0: Parang kay San. O, yaw na naman, ha? Ano na naman si San Carlos?
1: Sabi
0: kaya, dito mong ganda. Eh, da. Pagka nung yaw na naman kami, San Carlos, dahil na naman kamo dyan. Kas na naman, San Carlos, balik-balik na kami dyan. San Carlos na na. O, barangay sa San Carlos. B. O, yan. Ano, ano, anya, ano? Yaw dyan. O, ni na may San Carlos. San ka na kaampang tabi.
1: Sa may San Carlos.
0: Ay, Carlos, elementary school. May post ko habang nag-post na tabi sa mga dapno niyan.
1: Sa barangay sa Lagay Bin, pag-a-sendo kan fried chicken house, my chicken nuggets, tabi pa, tiram. Dapno nuts na mababakal sa ka-boss na branch kan man. Boss herbal kang vitamin natural na sangkap. Family section 1 with herbal. Healthy ka na, sexy ka pa. Ako, liver.
0: Mm-hmm, yan ha, nag-post. Ano, dali na ha, para chicken ka. May guan ha. Dahil pa nga ni. Day pa nga na akong ibring dyan. Balik! Oh. Balik ka! Bumalik ka! Day pa tring me!
1: Wala pang ano, wala.
0: Wala! Ama, bring me muna kita! Kailan dyan? Ha? Nagkakagaw-kagaw ito. Magdaralagan. Day pa nga ni. Ang barangay sa Lakay, nasa San Carlos Elementary School. Bring me ito! My one whole chicken ka, some fried chicken ha. Sa one radio live na, okay? Ang iba, himan, hilingan mo sa post ko. Tayaon, duman. O, na-posting na. Yan. Nabasa mo, son. Anong binasa mo? Basa na. Wow. O na nga, mabasa. Ba na. Lakay, no school na.
1: Wow.
0: Bring me full ID. Para chicken ka. From Manok Milsong, fried chicken house. On radio, live for live, no. School ID.
1: Walang lingo kami, kasi na.
0: Maski anong, dalawang, maski kisay na school ID. Eskulahan. Eskulahan, magdara kang ID sa eskulahan. Sarumbo, from Manok Milsong. Dali.
1: Mira na ba na?
0: School
1: ID.
0: Ikakaburo mo yan. Nagbalik si Sir, madam.
1: Oo.
0: Maghalap ha. Maghalap tabi kang ano. Papabring me ko. Di. Para mayo ka from mag-
2: wow.
0: Dangog na sa One Radio. Now na. Langay sa Lakay. Dali. Mga makaskas. Nag ano, tigurulbot na naman sa mga aparador. Ano, Erickson, ano? Parang kayan ka, Rong. Hanap ko na sa... Ina! Oh, Ina! Utina so ID. Dali! Ha, Ina! Erickson. Eh, day, render me na.
2: Wow.
0: Ayan, sana. Ko alam ang ano. Oh, may ID dyan, di nga. Problem, basta is... school ID. Adala sa may San Carlos school tayo. Yun na ini, makakapaldo ka na tabi. Kisarong bilog na manok tabi.
3: Ang buhay kang para pa dyan. Pwede. Nuganing igot. Talos kipir. Kaya sana ak. Amboy kampar pay pezeng nuga ning igwa kita sampaja
0: nang
1: ina ko nagdarangadang
0: tabi pinakaina magdarangang ni Erickson Primikeno ki ano mag para sa makakapot kang flag na niyo na ang sendo kang Claves of Furniture and Services mga mapapols ang mga ruluho na garoon ipapols sa Claves of Repair mag-text sa mag-apod sa 0929-7054-274 and also White Anahaw Haven Air at Zone 2 yaw na marahal ko ito hi good morning daw tabi inat ka na inat ka hi mo manay. Ano tabi ang pangaran mo?
4: Jella po, taga San Carlos.
0: Jella?
4: Opo.
0: Ah, ilang taong ka na tabi?
4: 23 po.
0: 20 po?
4: Dahil talaga hanap.
0: Ano ang tigahanap mo sa sarong lalaki tabi, Jella?
4: Iguana tabi.
0: Ayling mo na yan, naghahanap. Bakit siya?
4: Joke lang.
0: Manay Jella. Ma'am Jella, tabi. Oo, dyan ka talaga nakaisa. Opo,
4: pasiwol po.
0: Ah, pasiwol. Tabi, kaya school ID ang tigahanap ko. Anong ginibo mo?
4: Nagbili, tabi. Nagbali-bali.
0: Ibig mo sa tulo sa ID? Nag-school ID?
4: Sa...
0: Ah, kinuha mo sa tulo ID.
2: Wow.
0: Ano ang nakaka-an dyan sa school ID kan tuga klase?
2: Wow.
4: Sa Carolina.
0: Sa Carolina.

0: Ayan. Sabi dyan lang, kapag merong nagdalagan dyan. Ipinaka merong kang pabring ni na school ID ni Osang.
1: Congratulations!
0: Winner! Ilog na manok ni Osang. Wow! Na si Jajela ang katabi ngon yan. Batiyon kang batiyon!
2: Batiyon ko sa dagdagang nubin.
0: May panguntungan ka na. May panguntungan kung diyan at yan ano. Mabri na lamang kang sarong ayo. Jela! Mga taga San Carlos, ano ka mo dyan? Ang simbad? Tingnan. Yan ha. Outrohon ko ha. Basta mga tagasan ka dyan.
2: Yay!
0: Much congratulations mo. Back to you, Erickson. Erickson, ikaw pa ko taki mga nagdaralagan. Ay, ayun. Come on. Yan, tiga sabi ko, karaskasan ka talagang Okay, mga extra na tabi. Salamat, Erickson. And salamat mga taga San Carlos, Tabaco. Tuwing dahilamig ang time para kay partner with exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May to Ginkgo Biloba. Sabay!
3: Mahalagang paalala, ang brand ay hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mano!

0: Lusang. Oy, by the way, oras niya to, 10:53 na po. Para tinggugon. Ang hatod man tabi sa inyo, JR Color Store, JM beside near BDO Bank in Karangahan, Bulimbon, Tabaki. JRJM Color Store. Ang programang inihatod man po sa Indoka Mile Innovations Dental Clinic. Mile Innovation Clinic. Ilang po yan kang One Radio 9 News FM. Shop and Joseph Top, franchisee of Nong's Meat Shop. Tobacco Call Center, Vasyon Tobacco City. Rin po sa Yeeb Store, may Price Gas, Island Gas, Gas Gas. At kay Tobacco City, mag-text o mag-apod sa 0946-8244. Ang programang inihatod ng mga katindugong na kang ano ha, kang Lola's, Jaya Enterprises, BTS, Pro Lights and Sounds, and High End Computer Shop, and High End Solar, mga mapa solar system, solar mundo, universe, solar and ninda, mapa solar pan ka sa BTS, Pro Lights, and yan lang yan sa High End Solar Shop, yan tabi siya, no, sa High End Solar Energy. Inihatod man po sa Indoka Enterprises, at Happy Homes Tagas Tobacco. Thank you so much, Chow King Tobacco. Oh, we bring pearl. JB Bragaiz, Eat 1, Salvaco City. Best Cafe Green, 16 Coffee Mix, Health Sexy. Best Cafe Gold, 20-in-1 Boss Herbal Caps, Bossing ng mga erba. And Chama, Drive Max Adult Herbal Capsules. Tumata, ay day na, mag-drive herbal caps.
1: Bolang bilog, tulog-tulog ko sa araw na ito ang iyong handog. Kasan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang lip ng aming kapalaros ko wagin. Feel na namin. Usang, iyon ang bibig.
0: Nagbabalik dugo na radio show. Naka-live pa rin pa One Radio. Shoutout sa Bombita Generator Repair Service. Sa Kima Ayo Generator. Sige nang palyakang sa imong generator. Ang Bombita Generator Repair. Mga katindugan. Shoutout sa mga RL Beauty Clinic. Sa mga magpapa-beauty po sa RL Beauty Clinic. Tugon. Igas po sa Legazpi ha. Abangan po nito. Ay, open na baga pala branch. Diyan tabi isa Legazpi City. Ang

0: Rizal Beauty Clean Spa, Legash. Yaon lang po, FNS, Vain, Rizal Street, Imperial Street, Barangay 15 Nago, Malls, LCC Liga, sa M. Louillier, ang RL Beauty Clinic, mga kapinyo. Sabi po sa mga Sojak Zayn at Gemini, Makotexer, barangay sila, kay mo na yan. Timingan kami. Announce ko na, dyan kita sa May, Maride, napintura ang Legislative Building, tabi. Dyan kita sa aga. Orong basa na sana ha. Dyan kita ha. Pride, kasi Pride Month, gabagantig pintor pa ang legislative sa may bangkit. Dyan kita ma, ano, mabarangay sa lakay. Dapat magalat ka mukhang dadara, ha? Magalat kang ipapadara para day tulos magdala ka mo ng bit-bit kang pabring minimum. Hey, dapat damay ka. Gemini, lumalan dito para mo ngayon. Kabuting kumilos ka na kagad bago ma-announce pagdai patapos. Saka ka na mag-announce. May mga evil eye baga. Day mo rin mga evil eye. Ang evil eye tabi, yun yung sa mga tao, mga ano, mga ingitero, ingihiling ang plano mo. Makrayan, sagang ninda, ay sana day matupad ang plano kayo to. Ano eh! Ibis na may in-announce mo, tapos anong kakaanong swerte, mataraman, machant iyan, sana day matupad. Ingitero nga, yan ang mga evil eye. Sa imbis na mag-wish kay Maray sa kap, anti-wish pa lukod, san, magpakaraot niyang buhay kanta. Day siya maanuhan, san, ano, day siya ma... Eh, so day baga siya maanuhan, ma... Day siya mahigitan. Kaya, permitin ko para evil. Alay mo, kataning mo man sana. O, day mo aramanan ka. Sa buhay. No, ito ba yung kabes? Ayan, mga artisto. Numbers mo ay 26, 38. Color mo ngayon ay Cancer na tayo. 22 to ano to 22. Ang hindi mga ay magbitamlay. Ilang mga tao sa paligid. Ano ko naman? Oh, sir! Totoo, ang dami mang gagamit. Ingat ka sa mga personal na habo maapiluhan. Ang tamay ni Maray, Manay Marilo. Kita, tawa, ganun o. Di ka man nakakaano. Pingit sa imo. Pag nag-chachakrahon ka pa, ibibang chakan pa yan. Sa ano kayo ito? Sa plano kayo ito? Dekin na nga niya mag-post. Saka ka naman. No! Para na yung evil eye. Lucky number 1734. Enter mo ngayon ay orange. Sa Mexico, ha? Ano ni Rodencio Rodin Gonzalez. Sa imo, kaso din niya tara. So ano, ko Pampanga daw kay Mayor Rodding Gonzalez nakatutok ngayon. Pag nag pag tumatawa daw isa tawa ko. Ganun ba talaga yun? ako pag Bicolano ka. Ang tawag dapat Uragon Bicolano. Ano po yung tawag niyo? Pati may makakakita po kayo, makakapo ka. Bicolano, ang sabihin dugo na. Ayan. Isa pa pong uras sa Uragon. Ni Shoro Ding Gonzalez sa Mexico, Pampanga. Mabuhay po. Kami salamat po sa pagkikinig dito sa we have to 11 o'clock in the morning. Tingin naman po ang 1.3 news. Mapain ang pagkita kong oras. Masunod na po ang Tirador. Digdi sa One Radio with Ed Bordeon. Sa aga naman kita, Pride Month ngayon, Legislative Bill. Mabarangay sa lakay. So abang naka mo dyan. Parang bilog na manok tabi na yun. Si Asang, always remember, protect your, because freshness is the best policy.
1: Bye! Abert, bawasan ang satan ang mental health. Mag-relax mo sa beauty clinic. Sa RL Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakulan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilikam.

0: rin ni Sur o maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: One Radio. News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One voice, mission. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
4: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
2: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kay Kuro-Kuro asin opinion. Union detalyado agresivo ang uno di radio 19 June 9 opinion.

Yun na, taon pa kan idigdite so para tiyenda dyan sa night mo. Na dyan sa asan. Inalaw kaya ini mga katindugon kan kartikan kormidan na matamtar kan syudad din sa kahol kan sanggunian na pang irata tulong na banggi na opera ka night market digdi sa tiyenda sa night na pinda di pa pwesta ringin ano siya palang tirada ni nagawagun ang diside basing resulig suna ni konsihal si Senang ni ini si Roy Boric iyan dahil man mga tugang sa reklalihit dating gula sa third floor kan Tabaco City Public. So narong resolution na may huwantabi ni Roy Boninperia paniringkan mga katinapromberos kan sanggut execute sa alkalde mga katindugun kan alkalde ta anong pamahan ang maginibukan alkalde aprobado na sanggut niya series of meeting kaya anak so mga to buruba ka night market digdi sa meske tumingil sila tapatabi na paglantag mga paninda ni Kules Webes ining apat na alabanggit mga nabanggit ko tabing aldaw tugutan sa senda na mag-market bagas niyan inihong patingting na night kaya up na nindo dyan mangyari pagka biyerin Domingo naghanap mga dati nang nagtitinda tapota base po kasunduan entry na

0: Biyernes, Sabado or Domingo, pwede siya yan magtinda sa third floor po alas 3 din tipo ta. Kundi naiman kay schedule. Kaya dahil may mina magsakat yan mga katimor. Paringon yan. Nagpakalabi mga paka. Hala. Urot na ta kunyan. Mga tugang, tipalinig duwas na sa iska. Pinaharali dyan sa may parting ang ipapara. Pearly. So, na mga natindugon. Ngumanin po siya. Oh. Kamu naman mga para jaging. Para jaging. Kunyan. Jagingan. Wala nang madong ibong. Igwa kinakala na gulayo. O, edap. Ini kanal kaliroy. O, ikon si Roy. Ikan na kunyan ta. Kunday ninguta. Ikunday ninduhin na rin o suda na sa market. Day kong. A troubleshoot na naman kamu kang problema. Ini mga katindog. Matruan kan pro. Sumakan night market. And business. Kasarabay-sabay na ka dyan in manlain-lain na pagkaon. Ang saro dyan sa LG, patuod ang mga iyan, mga tugay indang pwesto. Ang tabi, una naman na, yan, panibag butwa, so naman iyan ka. Nakirigurundo ka mo na tinda ka po ang Lunes sa pags. Domingo, agahon ka mo mapas. Sa, nakasuro dyan magtinda. O di, sa nindong reklamo, kan mga lihiti mong parke. Ang reklamo, kan mga nyaon dyan sa nasindang bin, dahing na nabibentahan, dahing na, la. O ngunyan, aram na ko na ta, bakit wa? Grabe na palang kamahal kan aggregate sa albay. Ang baybay as in graba ngunyan, o. Ang nagsisirkular ba? So, kitabi, so, as director, nihong LTO, nakabakal nin ba uya sa pimahaluno na? Nagre-reklamo mga tugang, para kamahal kan ba? Difícil na magpag-ibong uya. 40 pesos na per cubic meter. Ah, 150 cubic meter presyo sa tuya sa may. Aramindo kan ang per cubic kan niko? 950. Ayugon mo iya. Naging news. Uwa naman. Heart lamang. Heart lamang kain eh. Kang karampan niya. Kan mga taga-alay ba? Ano yun eh?
1: Tira.
0: Sinyari. Napa eh. Ni Sir Glenn Daong. Ang gabos na in sa quarry. Aram kun sa inapapadugon. So income. Ngunyan lang ako man. So may kunyan para sa edukasyon. Bye-bye. Ito, bye-bye para sa edukasyon. Graba para sa... Arog ka yan eh. Pugot ang budget na social. Daita nga ni Ara, pigtatagamba mga tuga na naglalaog sa lokal na albay. No. Tapon tapa, ang presyo kan ba iba? Mahaluno na.
1: Hala.
0: Ano? Ano na ang per cubic meter ngayon? 1,030. Makapag-ibo ka pa ka. Graba pa sana mga tugang si Mika ni Bakti. Tata. Isa mga miyan ang panlalawi sa kanal. Gibo ng kamuning ordinansa. Doin eh. Presyo tabi, buda, gibuhin ng sa na mga taga-al. Kung mapo pwede, basta sinahili na kami dyan magka na bayo kalibri lang. Ibo. Alasok kami, pako, alasok, mahal, maso pang po. Ah. Kausan mo na. Lagi mga tugang ni. Oy, go. No way. Napauno.
1: Hala.
0: Anong sa tuya?
1: Hala.
0: It's me, you perdigo.
1: Hala.
0: May sesyon ngunyan sa Senado. Ang antata. Magkain balasahan mga tugang. Sasalidahan na net press. 1,000 pin. Sasalidahan. Kakay goring ko dito sa liderado ay naman nakatuninungan
1: si Hala. Tira.
0: Pero daw anong hiling no, sa impeach daw si Sara Duterte. Ako ang impeach mga tugang si Vice President si inanggan may sa numero na igwangon niyan kung paghirilingan tatabi kung ang numero ka ang nagsusuporta ang mga pulito. Alamang si makaboto si Bato de la Rosa. 18. Bata ang kaipuhan na boto para katindugon sa paagi kan impeach si Vice President Sara Duterte. Ninto ay makukuha ang 16 mga tugang.
1: Tira.
0: Wara. Wara ki mapapatalsik. 11. Sabihon tapos 11 na talsi. Sagkod lang ang... Wala!
1: Wala!
0: Mag-restoryahan taan. Out mag... Digdi sa programa. Department, katuwang taas. Sa mga impormasyon, yaon dyan. Ed Bornit. si Ella Bornilia.
1: Hala!
0: Ako man ini Ed Bordeos pula. Kita mga katindugo na alas 12 sa 1 taon 2026. Om Junwa.
1: Tira!

0: ang brigada na Sir Mula, ping mga makasam. Nagmo si Sir Mula nga ning taon, naginibong kompetisyon. Agarila, tila. Hindi, ano to, ang realidad. Kasi Sir, ay nakakuaps, day kami nagdonar. Takas, bako man, datori, bako man, eh. Kunday nakakuaps, kanigong donasyon. Si Ma'am, si Sir, anay hing gusto ko na para sa pangangaiskwilahan, si Sir sa kasi Ma'am. Mas na naman, Sir, sa tira. Bangan pa, pi mga tugang apartment. Kaya, di si Torintino, po nin, pigaapod na, yan. Benefish, baho, poon, ngunya na pitsa uno, 5 mga katindugo, ang sa paglimpya sa mga eskwilahan. Gobyerno. Hama ng pinagigibukan gobyerno kaysa sa mga sugerasyon sa nampo. Bakan mga sigid kuno dyan dugon tambi in maugmas o taga dipid babaw ninda kan pag maintain kan gilid ng kantada tripid today talina o ganing tupad taga dipid
1: pala tira
0: malinig na dahil na sinda maglimpaman nito kan mga nakalihon yan ko na inigo ipapangapunan takan mo na yan ang dapat na dahil pag kami na mga inihuang sa paghahanap buhay palamang nimpal daw bako na maabong aldaw na yung sarig yan ang pinakanmurag na solusyon. Tapan kan gobyerno ang mga utility work na eskula. Perming magayon, dahil nagkakabos sa mga gamit siya. Ang dapat ang pakatirada. Kino, tototot, mapikot. Ala,
1: tira.
0: Ang sana ang budget.
1: Ala,
2: tira. Malabi,
0: handa. Katuwang taas ni ang Maxil Oxin Acetylene Training. Kung kamabi ni Medicine. Nangakaning indahin kay puhan mo ning acetylene LPG ka LPG baan ang hus pigya papasangawa ako sa imo manoy imanay dyan ka na sa gin and acid dyan sa Barangaco City hanap Ma'am Elisa wa sabi ni Madam Elena Fern kasiraman rog ni Mr. Dawa ngayon ka man Sir Air ni mabuhat kasiraman ning turog mabuhat sa lan ni medical ito na nga o kayanan gin panjain kuyan in asin.

0: nindo si Ma'am Elena Fronco, Elena Fernandez
1: Bonilla.
0: Karon ni Bio Barsa gabon kamo nagahanap ni Galo para po sa special na okasyon ni week sari anniversary. Tabi man diyan na kamo magpagibon ni Galo. Diretans tabi diyan. Diretso ka na tabi diyan ni Bio Barsa Roktos iyan kan dibi. Diyan baga sa may arirong po. Diyan sa may tambak kan mga okay aparadahan. Ano yun dyan sa may food park? Yan dyan ang prone. Huwag dyan mag-ibon yung surprise bouquet, money bouquet, pero ang pinagan mo rin, just kape bouquet. Iyo, may Ma'am Yulton, Rocky, hanapon nindo. Dakul dyan ang klase nindo. Klase, igwa po dyan yung green, budasuri. Paka Ma'am Yuli sa tabi na sister. Tara nyo, masana sa may food park. Ay, tiyay ko nyan, tataning ng gadkan loto niya sa may food park. O, darahan mo, tutun mo dyan diritsyo. Diyan muna ni Bio Bar. Kalo man sa namo kamukimay, kipay, kalimaw, birthday. Ang pinagan maurag na regalo, best kape tabi. Ang buhay dapat sa mga health pig kukunyan tutumar kung kape man sarang hanap mi nanay pinagre-recom kaping natural kaping herbal best kape na to no tapon indong pang regalo pagibon nindo sa ga power shop antik sabihan mo si Ronnie mapagibon nanti ka buke apa jan pa si rin diyan sa kunya Bio Barsala mon yan may karasalan pag jun kun moya mo magpanya na jun magpakasal ka na tanan pagibo ka din burak yan kay ano kay sa maurag yan magibala kun igwaman kamo ning kamon bawa na inot na nindo broken earth nagigibo man dyan ng first. Mura ko, dyan Bio Barsaga Flowers siya. Hala. I-follow na yung account, Ronnie Bio Barsaga Flowers.
1: Tila.
0: Si Romnick Bila, route naan sa imong cellphone. Kung route naan sa imong cellphone, natab sa switch cellphone and computer repair siya. Takon ng route, storyahan ta, basta maurag ang cellphone, dyan nino daraon sa switch cellphone and computer. Maurag yan si Kunen Sinya. Kuda, kunyan, barato dyan ang singil. Sergio, mang asina sa bawasan. Kuda, magtanong ka lang singil, mapabawasan. Kaya marichoan sa imong cellphone. Pero kung takayang nagpasa switch cellphone computer repair. Richo, patantig pa purag na kang cellphone. iPhone, yan makaumulang suero. Pero ang pinakang maurag, magdyan ka sa switch. Gani mata. Buda, nagpo-photocopy naman dyan manay Perla Bindal. Manay Lisa Biti Torosale. So ID mo, mapapotocopy ka manay Reyes. Dyan ka magpapotocopy ka. Ano ka mo sa switch cell. Pero siya, piyaw na yan dyan tabi sa Cavalier Street, Baraco City. Tataid lang. Kampar Station.
1: Hala. Tira.
0: Yan dyan it's cellphone and computer. May sarap pa sindang brand sa kalaban po ng bahan ni Sipi. Dyan baga sa ASY building kay Ben. Yan dyan tabi ang Jet Center.
1: Tira.
2: Marhay ang pirmi pang maugma. Marhay mo.
0: Siyempre pa ni katuwang taman. O niyo, tigjat Engineer Jun Balayo. Kung kumusta na ang presyo kan bye-bye as in yung grabe ming huron kan nakaliis pong December. Mister na mahal kan bye-bye as in grabe. Indan mo niyan tamahalo na mga katindugon. Pasag... Kaya kung nunin by Bison River ta pag-ibuning mansyon, dyan na ka mo mag-order. Balayo grabs kan sa nangiti. Hanapon nindo si Engineer Jun Balayo kan ban.
1: Hala.
0: May dagdag. Ansar, may duwang hakbot ta. May na...

Ege! Katuwang tawang isin si Tim KI Servisyo Asin Pro Tabakenyo Honorable Mayor San Bagong Malinang Happy Sana sa Board Member Carol Siga Board Member Vic Siga Jr. Asin Pagrepimer Distrito Labo Labrada Ang Servira Ray Carol Siga Board Member Vic Siga Nagilingan Magtugang na Pakahiling ko naman kay dating Board Vic Siga Jr. O BM Tiyuno niya kung pa imong baray Malpilikula niya Suswabi Hala Nice to see BM and Board Member Vic Siga Hala Tira Small world, small world. Pero maray na nasa sabatan ang magtugla. Nasa sabatan ko ang magtugla ninyo. Nakakanamit akong libre. Kiram buhay sa mabaka. Ay, thank you sa magtugang na board and Vic Siga. Tila. Diyan, tabi sa nasyon. At maray at aram ko makusugo na naman. Hala. Katrograma ngini. O council tandaan. Kaganso, tunay na amigo. Riner. Riner. Hala. Uyo. Truda. Tenta ikwat. Paaka na. Tila. Ige, na mga buwelo kita. Buwelo kita magkaagang. Sa mga mautabi na magpaabot reaksyon, pwede man kamong makala. Mag-comment sa comment sa bultada tatabi basa ang mga kiristuryahan tan ang mga ganap sa satuyang shoot. Pag-risturyahan tan man kuela asin iba pa. Tira. Pason si 35 na daming ta kumparan habang. Hala. Tira. Narumduman ko kang kadro na kula dyan skill. Paghabagato na kang ino baybayon, naghaharapin pala pa kanyo. Lipod tabi ang habagat panahon, abaakan ng kusto. Nagibumata na patarir. Uyan magaso buti kang kuya. Yung plastic bottle kan pulbo. Yan. Ucho-ucho. Kipa ko. Ita ko sa magturuto. Garong elisi tabi. Kawatan mi kahabagaton. Diyan, Mige. Hala. Mige. Kita mga manoy. Aslan ka mo dyan.

0: Matrix and Constructorized from accurate and fast. It works like a precise leveling, topographic, mapping, digitaling services, and drone mapping. With branch 89, Magonya Building, Riosa, San Tabaco City, 052-740-9665-929-4-9467, and National Road, San Isidro Villanueva, Viraca, Tanduanes. Call 700-962-470. Bergonix and Construction, owned in Magonya. Geodetic Engineer, always hire Geodetic Engineer.
1: Na nakita alas 11 ng mga tug. Ito mga pagirumdum ano na diyan kaya ka mo magkaras. Okay, dali lang ta. Ay, nindo ga boss mga tugang bako sa nakan programa taga boss. Iyo. Programa taga boss. Ngunya mga tugang ay si binisita kaya ko din yung kunan hindi nahiling susaro sa mga intern midigdig. Nag-arlot, sir, mainot niya yung kampanya ta kang ito. Anig di si Charlotte, pakahiling ko naman. Long time no see. Okay. Baga tugang, ang saro istoryahan tango niyan, ning Manong Singrab. Iyari di sa Albay, ano po? May pigpost ako mga tang. Uni nga ni ako, si Assistant Region Vincent Nato, ang Sorsogon, ang regional director po ini kan LTO. Sabi niya sa post, ang Bulkan Mayo nag-uulan libre, gabot sa Sorsogon City, 1,000 pesos na ang per cubic. Grabe! Ma, by sumalinig di sa Satuya, siyempre, mamahalo na pag-abot sa Sorsogon. Amin do compare ang preya kan bye-bye as in graba. Hali mga ka-corner statement, blurred lang o garing digdig na nag-post. Kalini sa ligas, aramin do kung graano ang per cubic pang 100 pips. Kaya talaga Ramos mapatong pag-abot sa Sorsogon 100 cube. No. Kamayon mga daina nagpupundo kay kaka dai kay kaka luwa aggregates. Bakla man ngayon ako mahalon ngayon presyo. Ano ini? Kapatir. Heart my, ano ito? Ano ito? Ini Albay in my
2: hala.
1: Tira. Tama ba ito si Al lamang
2: tira
1: heart lamang heart lamang puso tigatugan mga ordinaryo manwaan pagibo ka mo ninha tipon man kuta na ka mo paro ninha ro bye bye asin grab tipon tipanan
2: tira
1: day pa dyan kay riba su pambayad matraba kaya ang 1 million kung wala probinsya ka na Albay mapagibo ka ning harong panan luwas ka. Isus
2: ala tira
1: maubosan ang pagbakal ay asin graba na mahalo na ang libreng pigwawawa mga katindugo ni Mount Mayon pwede man kuta na kita na magbapig process may nagkukuan na mga operator pero sana naman masirip kan di sa Albay mga negosyo ipuhanin baybay mga ordinaryong tao lalo na magpansyon api mga tira pasirer taday ka man nanta kaning magkapasiri lugar kon sa inagkakwari paghakot ni baybay at
2: kukay tira
1: kukwestiyon nun ka makay ka graba ang midaga na ermen
2: tira
1: sana naman mga matatandunong na mga elected officials po sa probinsya ng Albay. Pag-aralan nyo naman bakit kami, bakit tayong mga taga-Albay ay kailangang magsakripisyo at bilhan ng mga mamagay sa Tagalog tayo?
2: Tira!
1: Natakinan nakita ng mga taga-Albay kay puha mga katindugo ng siring sobra kamahal bagatugang tabi ng mga paano eh? Isus. Kaya bis na nagpaplano lamang maski ako muna ako mangkuta magpag-ibo ng harong-harong mga tugang. Kaini ba ya? Paano na ang pa? Irang kubikunin baybay asing graba ano pag-ibo ng harong? Mabakal ka, mahal. Mga materialis, mahalo. Imbis makabawat na sa isindugon. Uyog, kung ansarong harong baya na kabayten, ang lakbang, nakakaubos ang kipirang kubik ako sin graba ay sa mga

0: matibay mag-ibom. Diba? Taan na nabagal na sa panagmamasa sa rungsako ning duwan sa ako nin bye-bye, tulong sa ako ning graba, 1, 2, 3 or duwan ka ba? Duwan sa ako nin 2, 3 1, 2, ugang tabi. Sige, katin ka ungun yan digdi sa probinsya. Mamang tabi ugang sa publiko, mamang tabi mag bayan ta. Kung sa inapapaduman, an sa mga quarry operator, pigatugang an datu kantin 50 pesos per cubic meter kaunin si 110% tama 110% o sabi yung tanang 100 dugong si dinagdag sa mayaman alba sabihin siya mga tugang
1: hala tira
0: pirak hali sa kwari
1: hala tira
0: person su umento dahi pakaan yumaman ang bye bye pa sa tahan
1: tira
0: kanta o so graba bangun yan ang kantidad kang graba per cubic meter tabi 1,030 pesos usus mga katindugo. Ha, enda one pirak na niya, no? Sendo.
1: Hala,
0: tira. Pagibo pa di salbay. Dahil na ka mo magpagir di salbay. Tagrabi ka mahal mga katindugo ng baybay. Sa bagay, ito, kung isipon mo, ta sa ibang lugar, nahali, digdi sa bang sa probinsya kanalbay, pin sa probinsya, aram nindo kung pera na, 1,000 pesos meter tindugon. Ganon, kagin, ganyan ang presyo ng baybay at graba, na mo sa atin ang albay. Ah, padain na magpatrabaho. Tsaga na nung dama panbagyo ni iyo na yan aming ayuda sa gobyerno.
1: Tira
0: buhay ini mangko akaman nga ni ngaya alimbawa dyan sa buwang baga kunya na nagburubulo ko na dyan oy may pipig reklamo nga ni palanjari may pigpaabot kuwari dyan sa tabigian. Araw na rin na iyan. Tadipisilon nga ni Kate, Marbation ba tugang ni Provincial Government of Albay. Ayan, dapat barang, may sharean barangay dyan. Kung naning permit, may share. Dahil ko pa na hakalde, tema kay ni, pari, nasakop ang tabako. O, talkali, so concern nino dyan sa tabigian. May pigpadara ni sa kuya, may video pati. Na, o, iba, na nagpapatling operasyon ng kuwari, diyan dugon sa kunyan sa may parting an grabe sa labi, morning sir Edison yan na basud ordinary sand or ordinary sand bakal nindang kan basud nga palapala siksa na basud tapos ang graba 1,000 hindi po ini sa palapala sa malilipot palapala mabakala barato unlaw kan sarong truck pirang kubiko tabi pirang sarong truck apat na kubiko ata yan tama ba yan kung apat na kubiko ang sarong oy so mga matitibay sa kung 600 150 pesos and baka bakala sa sino pipa bakal mahalo no na ano yung palapala na pagbaka mapagibo ngayon kami ng harong tapos dyan bakal sa ang problema kaya yan madara kami ng kargahan bako niyo magdara ng karga pala iyan ang hankan so nagpapagkukwari pare may sa dirisin ng truck na ipwedeng ikaadiliba. So, kunya may sa diri po kan mga hardware. Na kulang na nagpapalapa. Barato diyan sa sendo kasi palapala nga ni. Problema ta di nagkakwari buda sa mga nagpap diyan in sand, tabi an presyo. Sa indo barato. Pagamano maano eh, mismo ang kaipuhan mo magdaraning maarkila.
1: Hala,
0: kabaka sa indo. Bakon arer libre pero ito pala nakapatong na duman sa presyo ano libre ngaya kami kan mga nabakal indo day ta day nindo aram pig patungan pala kasabay duman sa pigad dan indo paluwasan ng libre sa delivery ade mindset ba nisyo di ay lugno kinsa sarong sa ako kan bay ba apat na tama apat kan sarong ta kubiko nagluluwas 150 sana sa indo baratoon sa para tuhon sa indo 150 sana ko kay pisyo kay agadukan mga nagakwari na aruna gal kamo ja di syempre ariglado na ta kamo ang nagapapat sa kantidad na 100 per cubic meter linda tubong lugaw 900 matabi ni to tama 950 plus mo 800 din ayo 800 tulos ang dilin sa kada kubiko oh, dumanda sa dyan ngayon sir sa Muisto kinsarong baybagra kinsi ang sarong sangko pira ang ako kung 15. 15.

0: Pirang kubiko, alat ka. Pirang sarong kubiko, kita ko waring kan. So na yan. Naging sama, naging dadam. Sampulong sa... Sampulong... Para yung mangiraray, kung kurukin si iso. Oh. 150 man gilay on. And... Oh, kaya, kung naliko ka mo... Diyan na ka mo magpapalapala. Speed ka mo. Magka mo ng trunk. Na ka mo ng truck. Guro nun, arki lang yung kontrak. Iyo, man gila yun. Or, mga tuga. Parata sa ibabaw kan kinaba. Hinda kay. Alas dos, ang ninod to, mabulta da kita. Pakalipas lang kan orasyo yung pira. You're listening. Video. Tindugo na. Sa buol.
1: 91.3 Pirataban sa mga bagi sinakalamang makakamha ini ang mga puso sa pagpahuli sa imong linalang huli kan sa pagkan nga ngaipo dig asin huli ka na nag-aanta kan lakaw kang bilog na kinap inaako mi sa asin sa day kami marhay pagkan sinalang nasabot asin botan sa imong kabot na tamanon ang kinaba ang kapalibutan nagsasakit mong asinunyan namamate ang patong pag-abuso asya dagos ang pag-init kang kinaban huli ka naglalawig tig-initan tulkukagyuan baha uga kambul asin natural na kalamidad ika mamumuto naman sa imo kami minatawaran kan sa mong mga kasa ilikay mo kami ang samutan asibari pilig kalamidad natural po kagibuhan yan mo kaming magtanamagin subliman kan sa imong linalang na parasurog kang kapipo ikikris sa mongan Nuestra Señora de San ipamibi mo kami Nuestra Señora y Nuestra Señora de Salva
2: Rasyo Imperata Ibay Beyond Limits Doctora Judith and Fam Jomas and Family Romel's Dor Miss Maria and Family Silor Belen Borhal Sel Family Alt Martha Angela Mirasol Nayon Fruit Stand Merchandise Clemenya Eden Fam 5 Kanaway Malilipot Albay
3: One Nani News F
4: Dugo na!
5: Long day enjoying the Seneca Taco. JJ nothing more than to experience by providing you of the third day mid-city inn. You visitors for hundreds of years. As gave as family night as family when you come speak all the can with JJ now through the 0915-890.
6: This, the juice of watermelon, the calming scent of crisp fresh apple, aroma of cherry blossoms. All that wash. New LCC Essential Refreshing Escape in every bar. Hands clean, fresh, scented. Reprice two. Get two for only. Available at Essentials branches. Freshness you can feel. Essentials Liquid Hand Soap Difference.

0: Pulido. Instagram, Instagram at Pulido. Marriage Relation Services, Tabacao City. Contact them 97623. Owned and managed and Joe Cardal.
1: Daging pagod, nakakayot makatuya ng stress o paho yan. So, huwag gawing dahilan upang lumahan. May partner diet and exercise. Gawing Drive Max Kanta Ginseng at Ginkgo Biloba.
2: Ang drug ay hindi gamot at hindi dapat mag-uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose. Itong half months na. The health science sa pentavalent vaccine o PC naman ito. Kaya sa mga kapwa nanay tula sa pinakamalapit airplane, wais pag na ni babies ay laging alala mula sa DOH event.
4: Ang anumang sakuna, maging handa na sa suit for all kind action. Walang iba. Enterprises. Mylene Enterprise. Mylene's dealer of all kinds. Fire action being smoke detector and emergency light. That we accept of fire extinguisher. Mylene's tatagpuan sa Cormedal, Tabaco City. Prizes. Cup. Tawag na sa 09481 at Hanais Mila Regalator. Prizes. My prize fire. Fighting
5: Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko naglalagas at naging buhok. Kaya noong sinagest sa agad, agad ko itong sinubo. Itip nga, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth.
6: Ira Natural formulated with mineral scrub helps prevent dandruff and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shop, markets and drugs.
7: Mga ma'am, she! Dapat drink ang nasa school dito. Ang best juice plus one pass. Going the best. Inumin na puno ng

0: sa mga alas na S-Juice 10-in-1 Plus 1. Gaya ng palaya, saluyot, dahbos ng kamote, mangbano, orando ay litro pa pambuwa awards bilang the best orgasm sa Pilipinas. Sulit sa
1: tele-order treatment sa mga butika at supermarkets.
2: Ano nang urod to na?
3: Hala! Tira!
2: Pangurod to na, tadipisil mapasma.
3: Hala! Tira!
2: Alas 12:13 na ninod to, mga tugang ligli sa programa kay Lili Calios, Marina Pagkaudto Tabi, kay Pencho, hapon yun alda, ni Lili Calios, ni Manoy, ma'am, si Mr. Mutabi, kumatus matapos na makaga-ospital ka nagtalikod. Sana okay na si Shokaliada. Bata niyan. Pare ni sa imo.
4: Happy birthday!
2: Dagdag kanidahan. Bilaw, Lihos, Perla Bindal, Rian, kay Lutiman, tama. Port Contalba, pade. Apps time si imo. Ricar, Susan, Bungkakas, Marina Uto, Pashmedigdi sa Purok 6, Barangawon. Lalo na po sa Bungkakas family. Levi, Binyas, Fernando, Christian, Marinda Bolaños. Perla, Kalautot Mantabi, Kikuya Kalbukan, Barangay Baybay. Ta birthday niya. Happy birthday Mantabi. So, sabi ni Perla, Red sa Barangay Baybay Malinaw. Maski da ika magbakul. Iyo, maskad o garing dyan, anbay. Baybay kong araw ka. Anbay, sama yun pa, ano, medyo mahamis-hamis. Hamis kaya mahal. Jabi, tita. Tataw ka na mag-ibo dyan na... Tataw ka na. Dyan, nag-test na ini si dyan.
3: Hala.
2: Daw ako dyan. Tagaras da, ade. Gayon, gayon. Daw ako dyan.
3: Hala. Tira.
2: Guru Eskwela. Maray na madagdagan ang satuan. Opportunity bukas tabi dya di ma may sir Simo ako sir Simo sir Simo dahil ka na ngayon sir pwede dapat ngayon ka na mag-ingat sa pag-aman sa RMC mag-agos ng pyroclastic rockfall dulot ng banang bulkan dakong alas 11:22 ng umano dato na itado kita kung sige-sige mga tugang na mula to kayaan mayon talagang grabe ang digdis Paco particularmente po sa first district ta paros pasiring nadigdi sa satuya mga katindo andos pero ando la daing masyado mga katindo papadpadigdi sa di ba kan baka kay subanggi monitor kita kan malilipot na natugang kan asphalt ano haran center tabi pasiguro lang ano man ang mangyari ado kumunya na an makulpa na yan an bulkan mamisan ang pasiguro ayan. Pwede ka baga Sir S lang. Iyo, pwede madal daw ako dyan. May kunyan dyan, may available making sa testa. Oy, Sir Simo.
3: Hala.
2: Ito sa testa, 18 days man sa napalan kiskwela. Para muna ako kibos ng matutok sa nangunod sa pag-eskwela.
3: Hala.
2: 1 month po muna kung dahil madangog 6 months. Adal mo na kita.
3: Hala.
2: Alas 8:18 ng ni po sa programang ini. Subanga databi dyan sa kuyan, may pakihuron ang chief of police tabako, si Police Lieutenant Colonel Virgil. Iman pagibuhon na masan lugar na iyan. Ipinaabot na pasyon na iyan kay Mayor A. Kundi man, medyo na naman mga sa iyang puso. Sabi ka nalka ngayang nguna dyan ta sa out. Nguna na mga to. Palan dyan so iba nagpwesto dyan. Dapat maisikal din ni pag nataloy iyan dyan tabi mayor una naman niyan na troubleshoot mo sa imong administrasyon yaon so pagsabot kan alkal tabi sa mga kababana at buhay nudi kunda iyan kung ngunyan pasanada iyan sa switohon ano maglalaan sitwasyon na naman lugod dyan pati sa Neuro nagiging problema ang basura ang pagkatapos mga terindahan ang kaulakaw ka dyan, panpapalimpya mga masurahan ha dyan, iyong iyuman giraray tabi, ang kakadirisiplina, tabi suma, para bakal, mga katindu, hinabi, malumoy talagang puso ni Ransa nga ni, dahil napapauwi calamity radius ordinance dyan sa Bacolod, Cormidal, San Roque, sabi ni Ursula Uno, reklamo man baga kaya yan, nagpa-operation so task force

0: siyudad, talaw yan. Kundi talagang kung mumuyahon ko taan na kan-alkalde, ano? Na-strike ning strike kayo na pitabi o nangyari. Kaya malumo talaga, ano po? Nasasabutan sa mga makait. Kundi dapat, bakong sobra kalumoy, pagtaga kunya nun man, pagtaga higutan man, titugutan na, pa.
1: Hala, tira!
0: Huslao nun, ni magtsyenda, ulang-ulang sa tinampo. Dapat kuta na.
1: Tira!
0: Maski lamang kuta na, higut-higut na pag-ukupakan mga kalsada na para sa mga... talagang malumoy, sabi mo ang puso kan alkalde. Taga ako niyan man nga ni Iyor, taga nga ni Iyor Rean sa... Agsus launo na, isug kayo ni pansagod sa arimpo po.
1: Hala! Tira!
0: Pag sinabi kayo nindi, pwede na. Baka... pag pwede na inanggat, dapat arong dugaan. Alas 22 na pagka-udod hindi po sa programa. Sa saindok ng mga minasunod ng mga ispo sa saindok ang sweet cellphone and computer repair shop. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Balayo Gravel and Sand and Computer Repair Shop. Maxil Oxygen and Acetylene. At nindo ang tikaos eh. Mayo Ace Honor or Shikapos Bilo kan bagong board member Vic Siga Jr. Right? Okay, sa all right. Sa mga issue kita sa lado na ang huni na tayo na paano suagom sa taaraw sa mga text messages nahali mga katin kay Sir Alan Peter Cayetano. Nako! Nako! Ang pagtukaw mga tungang Andy mo shoutout Primo Digni sa Cavite City Andy Bordeos po ni President Cayetano bilang Senate preparasyon iyan mga katindugon sa nagbabad na impeachment complaint laban tabi kay Vice Duterte. Kundi dang ang nagsasabi na pag dai may incidence ay na mga katindugon pa na may magdaog sa saiya sa 20 presidential. Pero bagang si na anmante niya to sa 20 wara daaki pa mga tugang anad himayon yo una sa mga tabakin nyo tan CDR ni sa lanahaw na sa tuya na experience yan ngunyo. Oh, ini tugang sa computation computation kan ka nuwa yeah, may nuwa pala just buda sa Hacienda San Miguel kasubagong alas mo and mga tugang init factor experience may party dyan sa oras 2 degrees Celsius pero init na marunduman po sa isla kan San Miguel partition 47 degrees Celsius. Iyo, ingat nga may kung high love ka maluwas ninharong padelikado ang heat stroke may high love.
1: Hala,
0: magpaw na kan init kan panahon mga nagsatinampo members. O nagkaka alta presyon da inanggan maguna sa alda delikado pagka muna dali heat stroke kakapaghanap buhay. O nag may pero sige pa ang kakapidal mas maray na mag-atab pagmata mga 4 nin aga nagpidal digdi sa sota maski pero papano may manig sa hero mga alas binin aga dapat pahingalo na tanga ni iwa tuk bo pag 5 ning hapon usag ko binin banggi gani piligro kan buhay ha sa mga para padyak medyo may edad na papaning alta presyon ha ta grabe ang init ko niyan. Anyways, balik kita. Hururo.

0: nangaipuhan po iya ning 16 na board ma-impeach ang sarong impeachable officers. Kasi nandutuman sa COVID president, eh mga impeachable iyan. Iyan. Is na-impeach. O, ngunyan, puhan ng 16 na boto. Pag dinibide ang hula, ang ngayon, let's now divide the house, na, kaipuhan po ng 16. Kung dais ng boto ngayon, Sir Ed, ano ang mga ipo may impeachable? Dainanggad mga impeach. Huni ang sa Pilipinas. Igwa kita kay majority budan. Magaram taman mga tugang na dawa, sabi ni Robin, dawa ako, mga ngamoy Duterte ako. Yan. Iyan mga
1: tira.
0: Ang majority ngunyan, pwesto ni Trador, ining majority na ini na nadawa dai tugang ang trial, aram tanat po Mara Vice President Sara Duterte. At unos, mabuto ang mga yan para dai ma-impeach din Sara Duterte. So, unsi man, mabuto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So, wala na. Kaya mangyayari, baga tugang. Ang pala, buda 9 mga katindugon, 9 ang mabuto. Kaipuhan na boat pitch si Bay Duterte. Alakaran. Ingon yan, sabihon ta na mabawas duman sa, mababawasan ngayanin sa ro, taday na si Bato din. Ang broil, tapiran si Nadurta, 24-12, ano, aning 20, 12, 11 na sabi, taday na si Senador Bato din. Sabi ho, taod-taod magluwas o arrest, Wandugon, Jinkoy Estrada, ha, siya ma-arrest, dahilan sa kasong plunder, nan-baila ba na, tayo, unsi-unsi nang yan, mga katindugon, paribo na minority, pariyo ng unsi, pero siyempre, dahil pa masasalidahan ang Senate President, bilang, ha, mga tugang, tay, tiebreakers kayo ni, ngunyan, huni pa ang medyo alanganin sa majority, kasi bako lang mga tugang ang may problema si may problema tindugo na magluwas ang arrest warrant laban kay Villanueva, laban mga tugang tabi kay si Seipa aside kay Villanueva, pero mauubusin mga majority, kaya mababaliktad naman kung may magkakurulong sa majority, so minority ang magiging majority. Halimbawa dahil na si Villanueva, dahil na si Bato, dahil pa si Estrada, apat nasa ng tabi. So majority man dyan, pag-abot mga tugang tabi kan pagburutuhan, kinakaipuhan na 11 katindugo nin 5 para maging sailing nindo, may magbalyo daw mga katindugo na hali duman sa padag sa mga katindugo ang disto yan na Vice President ay matiner man si Manay Duterte. Unless otherwise, Pilipino mga tulsa, maghiro protesta, patalsik advice sa iyang pwesto. Kung sa paghiling, sa pagmatsyag kan pong dugon, lalong sa mga na sinasabi, talagang iguanin pa ni ang vice, iyan sa na ang nahihiling kong tiyang na vice presidente. Pero kung saan kan mga tugang tagiyon sa impeachment, dahil president, pagtubod ko yan. Dahil dahil mapangasinador, President Sara Duterte. Ang ngunyan, mga ba? Kasi si Vice Duterte, Presidente, mga tugang kanilisyon man sa baralusan po. Yaon na, Bong Marcos, pwede President sa makaginibo sa iyang ama, Presidente Duterte. Harog yan kayan mga tao nagmamatsyag. Kaya, pende, kaso nga lang, hilingan sa dugon, good yes, tubod, nalitika sana, mga katindugon, President Sara Duterte. Iyan ang magabat ng kung halimbawa tikan mga tugang si Inday ay remata nagsururugon kay Inday Sara Duterte na duman sa Kongres para man mga tugang tabi ang baralo ini kan 2028 ta kung si Sara Duterte mga ra man giraray kitang katuninong alkong tira. So, Tracy Hudas, kaiba dyan, pero since magiging presiding judge ang si Alan sa impeachment court, magiging dosi sinda, ibong akusada ang pwede magbuto, ang kay Pisil Mako, iyo talaga 16 votes na yas launon. Abangan tao, kunan publiko ang maghiro, kunan mahiling sa mga ebidensya na talagang ibagan, igwa kipaninimba si President. Mahiling na, kasi katindu,

0: kun ang mga ebidensya, pati ka mo isa mga kagat pare kanso impeachment dating presidente Joseph Estrada nakuha mga tugang tabi ring boto hali sa mga senador o nagalbiko kanda itinugutan mga tugang kansa na saan suen bindugun niya o mga ebidensya nagalbiko ka to senador si Estrada na arugman kaan ang ultimo gang na sandata kay Vice President asakan mapatalsik ang Vice President tadawa day ki impeachment naghiro mga tugang tabi useless impeachment na yan kan tabay kita takan impeachment trial ika na nag-DDS ka mahimasmasan asimo ang sitwasyon diba pagkakanegosin na magtiner siya. O kaso, sarado ang iba, 2028 na matukon. Ini, realidad, kain mo hilingon, unless adresyon si Vice President that Glenn Robredo, buda, mga tuga, iyong administrasyon, may, kundi magbago ang isip ni Manaili. Desisyonado na baganda yung mga kandidato, rimate. Tugan. Hala. Kay magabat na kala administrasyon, dahil manakakayan.
1: Hala.
0: Alangan man si Rim. Simulya.
1: Hala. Tira.
0: Abaga 2020. Alas 12:38 na po ni noon. Tuwi na akong itong patikalye. Berigo. Sutan. Sutistigo. Sutisinko Jun Beren. Portakan mga Duterte. Bingko. Maray, kung tumubod man iyan mga taga-suporta ni Singko. Mike Manalo. Dahil ka man. Mike, piyesta dyan sa Saindo sa San Vicente ka nagtaliman. Laman ang imbitar, Mike. 2 million ang bubotante. Pisilo na. Dahil kaya against. Mapetisyon na ako. Oy, di ko pwedeng gamiton, ha? Gamiton si kung halimbawa gumana si Inday, gamiton ang mga tuga testigo laban kay PBBM. May posibilidad ta.
1: Tira.
0: Ege. Iyan po ang di malas na estado digdi po. Nindo magboto kay mo yan, nindo magboto pag nakalaban si Manay Inday, si Inday ang magiging presidente. Itaganyo niyan sa bato. Gustuhin o hindi. Hey, Sir Chief sa Technical Department. Salamat kasi nung palago sa pagantam. Ako ini si Ed Bordeos. Ang magbinalag atak din sa mikro. Saludo sa sino. Hindi po yan sa 23 News FM. Tindog na!
2: One Radio. Back news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
3: You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It's 12:53 on One Radio.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din ah.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise. Big

0: At ang atensyon at sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon!
1: Honey, I'm home! Reporting for duty!
2: O sige nga, attention!
0: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: Nani, kayang-kaya ko yan!
3: Eh paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, immune system, support good digestion, and improving heart. Barley grass powder every day.
7: 100% organic. 100%. 100% pure
6: green barley.
5: Available at all drugstores near you.
6: Huli ka, bumibili ka ng Green Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Anna Marie. Isa po akong estudyante na nakatira dito.
8: Bakit Best Coffee Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Coffee Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Coffee Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Coffee Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Coffee Green na!
6: Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.

Nawaya kasing init ng kape ang iyong pagsasama. Sorry na lang sa mga walang kasama. Ay, pero ako man ang sa indong kairibanan. Siyempre, hanggang alas 3 ni pagkahapon, ako po ini. This is DJ Chloe, the love ambassadress, your companion until 3 p.m. Playing your favorite love songs of all time. Digdi po sa One for the Heart. Only here on One Radio, 91.3 News FM.

0: Passion, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindog na!

0: 93.1 Radio, tindugan na.
1: Bigay ka ng may kapal.
0: That was Bigay ka ng may kapal. Oras na po, 1:21 na ng pagkahapon. Welcome once again sa ating programa.
1: Bigay ka ng may kapal.
0: One for the heart. Playing your favorite love songs hanggang 3 p.m. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! It's another Monday and it's another month. Yes! Oy, we're almost done ha sa first half kang sa tuyang taon 2026. It's June 1, Lunes. Oy, sakto ha. First work day sa ating work week and first work day din ng ating buwan. Kaya dapat, let's always start the first day with, you know, positive vibes. Yung feeling na malalagpasan natin ang lahat. Diba? Yung ganon. Siyempre, kairibanan po ang bilog na puwers kang One Radio. Siyempre, kami ang mapagayon kang sa indong first day of the month. Diba? Pag, ano talaga kayaan pag magayon, buda agwapong mga kairiba. Siyempre, magayon din ang bungad kang bulan. Kaya, syempre, dapat ang kairiba mo, so mga bagayon ba na mga gwapo man, hindi sa One Radio. Charot, may ganon. Anyway, ako po ini, si DJ Chloe, nagbabalik sa inyong mga radyo, ngunyan na June 1. Ayun, sige boss, happy birthday sa mga nagsiselebrate kansaindang birthday today. Happy birthday po, siring man sa mga nagsiselebrate kansaindang mga espesyal na andaw. Ayan, sa mga couples, congratulations, stay strong, and sarong bulan na naman ang sa indong nalagpas na panuman ki mga kadipisilan sa indong relasyon, eh ang importante, you are still strong. Diba? Nagpapatawadan man giraray, ang lambang saro man giraray, ang pinakapaborito nindong kaiwal.
2: Tama!
3: Tama!
0: Siyempre, di bali nang nag-iiwal, basta siya lang ang kaiwal mo.
2: Tama!
3: Tama!
0: Para po sa tuyang POV Monday Question of the Day, brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Uy, mga katindugon, may natabakan na naman si Miss Jen Botardo na sarong Maya user na day niya nahukuaso sa iyang kayamanan sa Maya. O, diba? Garo, kinawat-kawatan sana ni Miss Jen su Maya account kang sa iyang client. Giraray sa iyang kayamanan. Sige, kung kamo po may mga kahaputan about sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallet, PM nyo lang po si Miss Jen Botardo sa Facebook. Oy, may blue badge check po siya. Kaya legit ang sa indong kahuron. GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Salamat po! And salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Katanin po kang Angel's Pizza. Available dyan ang barato as in de kalidad ng mga electronics.

Monday question of the day. POV! Padiit-diit nang nawawara ang spark sa relasyon nindo. Ano ang gigibuhon mo para maibalik ito? Naranasan na ba nindo ini mga katindugan? Sabi ta nga ni, habang naghahaloy ang sarong relasyon, para bang nagiging routine na ang gabos, kaya medyo nagbabawas na din yung pagapuntang spark sa relationship. Now, according to psychology, normal lang daw po yun. Normal lang na medyo masanay ka, nakailibanan mo siya, mawara ki diit so dating excitement, kasi nga naman, everyday mo siyang nakikita, and para bang paulit-ulit yung mga bagay-bagay na pinigiputa. Bako lang sa relationship, kundi pati siguro sa work, ano? Sa school, di ba? Pag paulit-ulit, para bang nawawara su sa tuyang excitement. And that's normal, mga katindugan. Kaya, kung ikatabi yaon sa araw kaining sitwasyon, ano ang gigibuhon? Tanganing magbalik su spark or su excitement sa indong relationship. Sige daw, 0927-996-5002 ang sa tuyang text line. Or bisitahon mo si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook, pa-follow na rin. Nagpo-post kita everyday kang sa indong mga kang sa tuyang mga hapot na nakaka-challenge kang sa tuyang brain pag-abot sa love, lalang-lalang. So siguro, naranasan ta na ini in the past or even ngunyan, lalo na sa mga oy, taas kamay sa mga in a long-term relationship na ngunyan. Yung pirang taon na, siguro mga sarong dekada mahigit. Naranasan naman siguro nindo na medyo mawara sa spark or sa excitement sa indong relasyon. So ano ang pwede mong gibuhon para maibalik yung spark na yun? Pasuggest naman, diba? Malay mo, maging in a 10-year relationship din ako or more. Kaya advice na nindo ako, diba? Ako na yung ina-advisean kang mga katindugan. Ano yung mga pwedeng gibuhon para maibalik yung excitement sa relationship? Go ahead and send your message or i-comment mo na or PM mo si DJ Chloe, the love ambassadress, habang naghahalat-halat kita or naghahalat-halat tuloy, nagdadangog-dangog habang nagbe-best cafe green para healthy ka na, sexy ka pa. Diba? Habang nagbe

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, Vagalan Sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba, available naman ang Paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pang iba, debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago! Introducing!
12: Batata!
11: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
12: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: 91.3 One Radio. Ding dugo na. That was Air Supply with
1: Making Love Out of Nothing at All.
0: Oy, oras na po. 10 minutes makalipas ang alas dos. Ang oras natin sa Indokan and Boyan Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng furniture gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you po, Ma'am Nora Boyon of N. Boyon Furniture. And how are you, mga katindugon? Naway ikaw ay nasa mabuting kalagayan ngayon. O in fairness ha, medyo nag-uran-uran kasubag ko. Kung pagpasiring ko din din. Nag-uran-uran man niya. Para ba ko masyadong mainito. Kaya, nako, mga katindugon, dapat healthy ka na, sexy ka pa, o ay mag-best cafe green ka na habang nidadangog kang sa tuyang tugtugan hanggang 3 p.m. with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress mo. Balikan ta ang sa tuyang POV Monday Question of the Day. POV! Padiit-diit nang nawawara ang spark sa relasyon nindo. Ano ang gigibuhon mo para maibalik ang spark na

lang mga katindugol. No, aminom ta. Na bako oral daw kilig, bako oral daw sweet messages. Hindi naman araw-araw butterflies ang isang relasyon. Dahil kayang nagtutubod na pag nawawara na da ang excitement sa sarong relasyon, ibig sabihin, wara na da ang love. Pero real talk mga katindugo na, magkaiba ang spark sa love. Ang spark, garo ba kayo niso literal na spark, you know? Or garo iniso kalayo, makusog sa puon, no? Mainit, exciting, pero habang naghahaloy, garo naguhupa na hindi. Pero ang tunay na hapot, bako lang na tanawara ang spark. Kundi, ano ang pigigibota pag bako na mainit ang fire? No, dahil ang relasyon mga katindugan, di basta-basta nararamdaman lang. Hindi yun yung parang kapag naramdaman mo na in love ka ngayon, okay, na relationship tayo, that's it. This is what you choose every day. And minsan, ang dahilan kung nata, panitita nawawara or panitita nawawara ang spark sa relasyon. Baka man dahil ngayon may nakulang problema or may iba, kundi dahil parehas na kamo nagiging, siguro nagiging busy na sa buhay, nalilingawan na nindong alagaan ang lambang sarong. Kaya kung nasa punto ka na pero nawawara na ang dating kaugmahan sa relasyon mo, baka man ibig sabihin na tapos na tulos ang relasyon. Minsan, kay puhanta lang mag-invest giraray ning oras, effort, and attention for our partner. Kaya ano ang mga simbag nindo dyan? Sige, let's see. Makijumper mo naman na eh. Ay, bawal yan. Bawal yan. Illegal baga. Bakong iyo, Romel Benda. Hello kay Annalisa Binas Bamasada. Sabi ni Jess Cerillo, siguro maluya na sa tigtaong supply na kuryente, tamay jumper. Again, pwede man baga, no? Posibleng saro ito sa mga rason, pero not necessarily every time na mawaraan na su kilig o su spark sa relasyon. Iyutulos ito ang dahilan. Mamaya, may mga dahilan kita dyan. Kung nawawara na ang spark sa relationship or marriage. Sa Britan Giraray, sabi ni Nyor Belenzo. Iba gano? Kung kulang na sa spark, gawa ng paraan. Sabi ni Telma Candelaria, ilaog na sana sa sako, tapos ipaanod sa salong. Bahala na sumpa ko sa iyangan ning biyo na lugod. Happy birthday kay Pat Padilla. Sana mo magmakasal daw na ini. Ay, happy birthday, Tabi! Sa mga nagsiselebrate na sa indang birthday today. Simbag ko po, sabihan giraray, sabi ni Cherry Carborha. Well, communication is the key. Ay, hello kay Pan Nguyen Yu. John B. Burse, happy Monday. Para po sa kuya, kahurunan kay mahinahon at tapat. Balikan nito ang mga simpleng bagay na nagpapalapit sa inyo. Subukan ang mga bagong karanasan ng magkasama, pakita pa rin ang pagpapahalaga sa maliit na paraan. Tanggapin na ang spark ay nagbabago, hindi laging katulad ng dati. Shoutout po kami digdi sa buwang baka kay Albay. Thank you, John! And sa mga paradangog na dyan sa baka kay, salamat po. Sabi naman ni Anon Belches, kang San Isidro Iraya, suporta at komunikasyon sa isa't isa. Again, communication is key, hindi lang sa relationship, kundi pati sa life in general. Thank you sa comments and messages, mga katindugon. Kung gusto mong maghabol, bisitahan mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassador, sa Facebook, and comment ka lang kang sa inyong simbag. Katindugon, nataman ang gadaw ta nawawara ang spark sa relasyon o marriage. So, ini ang mga usual na dahilan kung nata nawawara na ang spark sa relationship. So, inot, para bang nagiging kampante ka? Kasi,
ilingan mo katindugon kang nanliligaw pa lang or let's say bagong kasal, no, todo effort pa. Pero habang naghahaloy, minsan pero nalilingawan ang iparamdam ang love dahil tig-isip tabaga na aram niya naman sana, napadaba ko siya. Pinakasalan ko na nga ni eh. Niligawan ko na nga ni, sinagot ko na nga ni. Kumbaga nagiging kampante ka na na aram niya, napadaba ka niya, natain mo siya mabayaan, and vice versa. Inisutig sa sabi ko kanina, yung paulit-ulit na routine, like, matrabaho, mahuli sa harong, mabayad kang mga bills, makaturog, no, pag puro responsibilidad na lang ang laog kang aldaw, nawawara na ang excitement. 3. Lack of communication. Minsan, magkairibahan nga ni kamo, pero day na kamo naguhuro na maray. No, puro updates na lang, day ng totoong connection. And ini ang kumbaga, communication, yes. Pero yung communication na bako lang update, bako lang nagkaw ka na, oh, sige ka na dyan, diba? Yung communication na makakapag-ignite pa rin ng spark ng inyong relationship. Yun din yung importante na hindi man everyday, kundi siguro regularly. Every one date, every... Ay, may ano yan eh, may rule yung 1-1-1, I think. One date every week. Tapos, every month, may new... New place, siguro yun. New place every month. And one major celebration every year. So, may at least one date ka mo every week. One new place every month. And one major celebration every year. So, importante rin yun mga katindugon. Lalo na pag anniversary, ano? Siguro sa anniversary na lang. Every anniversary, magkaiguha mo kit something na major, celebration, ma-out of town, diba yung mga ganun? Para excite, para na-excite mangiraray ka muna. Uy, this week pala, ma-date kita. Diba? May spark pa rin sa relasyon. Parang ganun. Number 4. Normal na sa relationship na minsan may mga sama ng loob, diba? Mga ganun. Normal na ito mga katindugon. Pero pag naipon na ito, sungga po mga tampo, mga hinanakit, padiit-diit nang naglilipot ang relasyon. So, kung dahil na-address itong mga small na mga kulog-kibuot, posibleng mawara na yung spark sa relationship. And number 5, most common, ang pagal and stress. No? Bako, dahil wara na sa spark, dahil lang sa love, minsan, pagal ka sa trabaho, problema sa kwarta, o personal na pigagihan. And tanda-anda mga katindugan, di nawawara ang spark sa sarong iglap lang, no? Kadalasan, padiit-diit ining hahalik. Pag daita napapansin, and daita pigaalagaan ang satuyang relationship. So, bako marinis one time, big time. Padiit-diit, habang naiipon, so mga saradit-sadit, mga minor things na data na address. So, paliit-diit na wara ang spark sa relationship. And ito na nga mga katindugon, ang aking tips kung paano mamaintain or mababalik ang spark sa relationship or marriage. Yun na nga nito, so, sinabi ko kasubago, no? Pwede man mag-date ka mo ulit. Di man kaipuhan na gumastos ng bongga. Maski simpleng, let's say, coffee date. Maglakaw-lakaw sa park. Kaya makaon sa luwas. No, ang importante kasi digdi, bako so ginastos mo, kundi iso quality time na magkaigwa ka mo. So, something new baga na, di mo, di ito pagsabihin na, ay, igwa man sa napagkaon sa laong, igwa man sa napagkaon sa ref, digdi na sa nakita. Kumbaga, hindi naman importante doon yung ginastos mo, kundi yung quality time ninyo. Number 2, talk, have deep talks. Kaputon mo sa partner mo, uy, kumusta ka na nga ni talaga? Ano ang kaipuhan mo niyan? Anong gusto mong ma-improve sa relationship ta? Ano sa hiling mo sa pigigibo ko dati na
Da ikaw na tigigibuhon yan. Ano yung mga na-miss mo sa tigigibo ta dati? Diba yung mga ganon? Have deep talks with your partner. Number three, balikan ang mga bagay na makapagpa-close sa indo dati. Like mga paborito nitong lugar na dumanon, hobbies, or simpleng memories na nakakapagpa-smile. Like, halimbawa kung married na ka mo, no? Yung planning kang marriage, diba? Pwede nindong balikan sa picture mismo na, let's say, yung kamusahampang kang altar, kamusahampang kang sain, pagsain ka mo, ano yung mga good memories na na-miss mo na gusto mong balikan nito. You know, nakakapagpa-balik ng spark. Number four, appreciate your partner. Minsan, bako kulang sa love dahil lang dahil nawara sa spark nito, no? Kundi, kulang lang ka mo sa pagpahiling kang appreciation nito sa lampang sarong. Kaya kung sa hiling mo, natitake for granted mo na ang partner mo, timili yao na siya dyan, timili kasal na ka mo or ka mo na, hindi ka na nagtataram sa iyan na, uy, na-appreciate ka. Uy, thank you, Digdi, ha? So, try and learn to appreciate your partner again. And number five, magtaoning mga simple efforts every day. Sweet messages, random hug, compliment. Kung halimbawa, mahilig ka magluto, pwede man ipagluto mo giraray sa partner mo kang paborito niya. The bang sweet. And kung namamalisyahan mo ng padit-diit ng nawawara ang spark nindo, again, that's normal. Pero, hindi mo paghalaton na maubos ito bago mo maisipan na ayuso nito. Pag may problema ka mo, paguro ng tulos. Communication is the maintenance ng relasyon. And of course, sabi nga ni Kang Ben and Ben, piliin ang isa't isa araw-araw. No? Pipiliin ka sa araw-araw. So, choose each other. Maski anong mangyari. Bako dahil haloy na ka mo sa relationship, eh, automatic na magiging okay na ang gabos. Love is a decision na paulit-ulit ang pigigibo. And tandaan mo, katindugon, hindi mo kaipuhan ibalik ang relasyon sa kung ano ito kang kasuudma 1 year ago, 3 years ago. No, mas magayon kung mabilog-iraray ka mo ki new version kang relationship nindo na mas mature, mas matatag, and mas masaya na. Diba? And that's the beauty of relationship. Bako so, babalikan nindo so first time na nagligawan ka mo, kundi mag-ibo ka mo ki panibagong memories na machi-cherish ulit nindo in the future. So, yun yung maganda sa relationships, mga katindugon. Kumbaga, everyday mag-igo ka mo ki adventures, everyday may mga problema man, every day you still try to, you know, do your best para maayos ang sa indong relasyon and maging happy ulit. Kumbaga, make new memories every day. Oras na po, 2:25 in the afternoon ang oras ay hatod sa indo kang Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. My business courses, education courses, computer courses, and more. Hoy, ongoing na po ang enrollment dyan sa DRLCEFI. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Ang tips na yan ay hatod po sa Indocan Tabaco Electronics dyan sa AA Versa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iba pang spare parts and supplies. Yan po sinda sa AA Versa Street, San Juan, Tabaco City. Ang tips na yan, hatod man sa Indocan, GC Botardo Trading, Botardo GCash, padalang. With branches at Bakakay, Kataning Kang Consumers Appliance, sa Malilipot, sa Bungad Kang Market, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, and Kataning Kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, sa San Antonio, Hampang Kang San Antonio Church,
Kararaya kang manok ni Osang Basud, hampang kang Novo and American Grocery, dyan man tabi sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinaleca Basan, and sa Kanto kang Prutasan dyan sa Kinale sa may mga gas stations. And sa TV naman, sa exit kang simbahan, market site, katanig kang manok ni Osang, katanig kang munisipyo, katapat kang shop kuno, and pang branches ng GC Botardo Trading. Para naman mas maging inspired pa tayo, of course, let's play more of your favorite love songs. Tiki po sa One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Tiki sa One Radio 91.3.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent. Maling mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot?
17: Fesh, hindi ako.
16: Makidistro.
17: Ferong walat.
16: At parang batang-bata
17: dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
20: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
21: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
23: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
24: Tindugo na.

0: 91.31 Radio Tinduguna. And ako manggiharay pong sa indong kaidimanan. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Oras na po, alas 2:51 na. Ning pagkahapon, ang oras ay hatod sa indo. Kan Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Versa Street, San Juan, Tabaco City. Oy, available na po sa Health Quarters ang 2D Echo and the Ultrasound. Whole Abdomen, KUB, KUB with Prostate and Pelvic Ultrasound. And available din po dyan ang Urinalysis, Fecalysis, Blood Typing, Complete Blood Chemistry, Complete Blood Count, Hepatitis Screening, Thyroid Function Test, Cancer Markers Test, Pregnancy Test, ECG, Drug Test Screening, COVID Antigen Test, Electrolytes, Dengue Test, and Home Service Blood Collection. Contact lang po nito ang number na 0906-880-0028 or visit them at AA Versa Street, San Juan, Tabaco City. Hanapun lang ang Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Thank you, Giraray Tabi, mga katindugon, for your comments and text messages. Pahabol na shout-out kay Karen Mem Rodriguez. Hello! And ito na nga, my final words for you, mga katindugon. Amin doon sa relationship, minsan, di ka nawawara talaga ang love. Parang natatabunan lang ining kapagay, problema, buda mga bagay na masyado tang pinagkakaabalahan. Lalo na baga nasa hashtag adulting stage na, no, sa mga new relationships. Or kahit sa ating lahat, no, nagiging iba na ang sa tuyang mga prioridad sa buhay. Nagdadagdag ang responsibilities, kaya nagdadagdag din ang mga problema. Pero alam nyo mga katitugon, ang maray na bareta diti. Ang love na minsan tang pinili ay pwede pang piliyon giraray dahil ang matibay na relasyon. So, bako itong warang panahon na cold ka mo, hindi ibig sabihin na cold kayo ay hindi na matibay ang inyong relasyon, kundi yung marunong magpainit muli kapag nagsisimula na lumamig ang inyong relasyon. My last words for you, mga katindugon. Ang spark ay kusang dumarating sa simula, pero ang tunay na pagmamahal ay pinapanatili sa pamamagitan ng oras, effort, respeto, at pagpili sa isa't isa araw-araw.
1: Tama!
0: Kaya mga katindugon, alagaan parati ang ating mga relasyon. Kung nawawala na ng spark, painitin ulit. Mag-best cafe block ka para uminit muli. Sige po, masunod na ang Tugtugan on One with Eric Srikatindugon, ha? Dakot mang tugtugan, digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Tara na at mag-best cafe green habang nagdadangog kang mga tugtugan and chismisan pa sa Tugtugan on One. Abangan yan! Paaram na. Salamat sa giraray. Stay beautiful. Bye-bye.

0: excellent.
1: Hello, hello, hello, hello.
2: Ay, pasa.
1: Ay, ya. Ana.
2: Guess what? Jun.
1: Jun. Jun ka na. Anjun ka na naman. Anjun na ba kayo? Anjun. Hindi, Anjun pala. Anjun na ba kayo? Dahil... Andito na kami. Lunes. June 1.
2: June 1. Pride man. Ano pang igaw sa June?
1: June. June. back to school man.
2: Yes. Sa Monday. May school ano mga kating
1: ay, para mo niyan. Siyempre, alas stress na. Huwag surugtugan ko na kita. Today is Monday, June 1, 2026. Nasa ikabangaan na kita kang bulan ni ngunya na taon. Ano lamang ang sitwasyon tayo sa luwas. Grabe. Garo mabagsak ang magkusog-kusog na uran. Kaya palang grabing
2: inahot.
1: Ano nga, ang una maray. Kaya sa mga sinampay mo dyan, puron po na na. Tugi na ko na dyan. Kakaydali. Tapos bumalik ka na, taunin na ang tuyang turugtuga naman. Kumusta mo na ang gabas? Kumusta? Kumusta dyan sa merkado publiko, mga partyan ang para bakal to dyan. Kumusta po kami dyan ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, pajak drivers.
0: Fight sa lang pakapidan.
1: And sa tuyang mga, ano, mga katugangan man dyan, na nasa sa inda mga lasngag, nasa ahain man kamun lupan, kung kita o man. Basta naabot ka mo kang One Radio. Kung nasa sasakyan ka, nakipto ka sa One Radio. Ini na po ang Tugtugan on One. Ay, syempre kamer na kami ng iba ko si Eric Soy.
2: Ini man po, super na binaw. Naibati yung tamanan sa tuyang 128.
1: Wow!
2: Tugtugan on One. Gumusta ka mo?
1: 128 followers.
2: Medyo nalo yan kasuwa kong mag-post ha. Tapos pinalitan ko pa swap. Marito dahil pa man masyadong nakahili.
1: Maraming 28 followers, maraming na pagkahapon sa ito. Medyo pungag ako ha. Grabe ang siipon ano, ko.
2: Ano? Awan ako kayo. Nagparakanta ka ba sa bangi?
1: Iba man ang paas na pungag. Pag pungag ka, siipon. Hindi, ay malaki.
2: Oy, pero iba yung ano ha? Iba yung salubong? Salubong?
1: Salubong?
2: Iba yung salubong sa atin ng June ha?
1: Kumbag, ay kasunod mga nag-uran-uran na kaya ano sa mga farmers niya to, diba?
2: Sana
1: ang kalinan nito ang pigahaga. Uyan na tabi, marina paghapon mo sa'yo na dyan kung mayaong ka sa bulon, nagatutok ka sa One Radio, makusog-kusog na iyan tapos sa'yo katulong bulon. At magdurugtugan kita, magchirismisan kita. Siyempre sa Tugtugan on One. Pero tataon, mag-chirismisa naman kita, ha? Nag-biskot naman. Nag-lipas na naman ang kisap matang Saturday and Sunday. Kaya, sulit-sulit niya to ang sa tuyang chirismisa. Mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: Kahit touch me na washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
1: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: One Radio. Hit Radio.
9: Tinigil mo na.
10: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91.3 News FM.
1: Tindugan
0: na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya ito, 42 minutos. 42.
1: Ay, oy, mas kuwit sa ulo.
0: 42 talaga. 42 minutos. Magkalis ang alas 3 ng paghahapon. Ay, mayroon na pagkahapon kay Madam Karen Ma'am Rodriguez.
1: Ay, mayroon na pagkahapon, ma'am.
0: Pag-ini siya, Ma'am Karen.
1: Uy, para nila.
0: Nag-message sa tuya. Sa mga taga San Carlos, Tabaco City, mayroon na pagkahapon ng tabi.
1: Kasi ba ago, sa'yo nagtugdo ng...
0: Sa San Carlos.
1: Wow, bongga man ang mga taga San Carlos.
0: And one beses na kami sa San Carlos. So, pinakainot na pag-bring me. Diyan man sa San Carlos. Yeah,
1: pinakainot?
0: Pag-bring me. Diyan sa San Carlos. So, anaramdaman ko pa ito. So, palangga na tapos tabo. Tulog tayo. Sabi ni Ma'am, pa-play lang kantang on this day. On this day, Tabi, Ma'am Karen, play namin on this day. Ang same mong request na on this day.
1: Okay, mga katindugan, nagpunong mo niya ng Brigada Eskwela. Kumusta? Nagdadong baka mo dyan habang naglilinig-linig. Habang nagpipintura, nakatutok sa One Radio.
0: Naramdaman mo nagbibrigada Eskwela. Malinig. Naghahawan. Naghahawan-hawan ka dyan. Puro panggap-panggap.
1: Kunyari. Sigit-sigit man
0: ngayon. Sigit. Dahil ka magka-enroll ha.
1: Oo, hanggat dahil ka nagbibrigada.
0: Sa requirements, may kayo yan na mag-brigada ka ngayon. Para maka-ano ka. Bago ka mag-enroll. Para malinig ang ano, ang sa tuyang kapaligiran.
1: Pagbaralikan. O kamisman pala na no, ang Brigada Eskwela moment.
0: Pero kung college na yun, mga minag-brigada.
1: Dahina. Di ba mga kamis o ano, so matimplang juice si ma'am, tapos mabakal kitinapay. Snack mo na ka mo dyan.
0: Basta ang discard mo dyan. Dahil ka mo dahil ka sa na mapasiring naman sa balad-balad na gawa niya. Kasi marulim po eh. Okay, sa mga classroom baga, sa mapintura ka ngayon kang ano, kang mga... Pwede mong baga iyan. Nagpupunas-punas kayan kang mga ano, kang
1: na... Alpog.
0: Alpog.
1: Pwede na.
0: Araw pa lang kayo niyo. Kaso ba ako nagpuna sa so kick-off pala kan Brigada Eskwela kang ano, Tabaco South Central Elementary School. As in, may mga masunod pa sindang schedule kan ano, kan mga Brigada Eskwela. Alright, 46 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Balik pa ang Tugtugan on 1. Alright, the next song is On This Day by David Pomeranz.
2: Everyone's favorite radio station.
3: One Radio.
2: One Radio.
3: 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One Radio Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugan. Ay, nagpapalik na kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 20 minutos na magaling sa alas 4 ng pag. Happy, happy listening dyan sa mga taga-barangay. Ay, taga-isla kang San Miguel. Kay Sir Romnick Bilaos, maraming pagkahapon.
1: Di ba taga, ano si Sir Romnick? Baka tayo?
0: Binahin ko lang. Tapos, sunod ko siyang binahin. Bago man talaga siya taga-isla. Sa mga ano pala, sa mga taga-Malinao, Tiwi, baka kay pagkahapon tabi sa inyo.
1: Hoy, sa mga dahil pa po naka-follow, pwede. Tugtugan on One! Sa mga baguhan po, digding yan. Tignan po kami yung Facebook page na Tugtugan on One. Mahanap nito po yan. Pag-sinerch nito sa Facebook, ang pangaral na Tugtugan on One, mag-follow. Yan, makichika oral daw.
0: Tama! Tama ka dyan. Diba? Araw kayo ningo niyan. Maalasin ko na. Dali na. Tapos silang nagkita sa tuyang Tugtugan, ha? Portion, ikan Tugtugan on One. This is a portion. Ini ang
1: Tugtugan na.
2: Siram sana.
0: Alright, June 1, ha? Hindi yung uno, ha?
1: Mayo.
0: Saan yung baga? Sa Camarines North, ang Mayo. Pag hinungunan mo tiit, Mayo, ibig sabihin ka,
1: wara.
0: Mayo na ngayon, ano? Mayo na ngayon kitang pagas. Paparaano ka kaya? Yeah, then, ano? Mayo na ngayon, ano? Mayo na ngayon, gasol. Boring nang una kita. Ang importante, nagkakaminawa.
1: Walang ganon.
0: Walang ganon. Grabe mo. At pwedeng, ano, magkaminota na lang. Kaya na magbagas. Dahil Mayo ang ano nga niya, ang Mayo nga niya. So, nagkaaging bulan. Dahil dyan, ang satuyang Monday question for today. Sa pagtalikod kan bulan in Mayo, ano ang masasabi mo?
1: Diba? Abang Miss Universe ang tanong.
0: Ano ang sa imong mensahe? Ano ang sa imong gustong sabihin? May hinanakit? O may pasasalamat ka ba sa buwan ng Mayo?
1: Pasasalamat dahil?
0: Anong pasasalamat na niya?
1: Hoy na nga niya, pasasalamat ni ano, ni Gado. Sabi niya.
0: Ay!
1: Pasasalamat na din dahil nandito na ulit si Gado. Nakabalik niya siya sa ano, sa lupa. Wala siya sa kadagatan.
0: Sa mundo ng kalupaan. Welcome back.
1: Sabi niya, day niya daaram, puro kaya karne na sa isip niya. Kakabalik niya lang hali sa isla. So yun yung sayang pasasalamat dahil nabusog siya ng buong ano, buong month kang May.
0: Busog diba? Na busog naman talaga naman. Puro karne talaga naman. Sana all ano, pero ano. Pero ang simana, puro karne. Grabe. Marita, kinaya kang tulak mo tabi. Yeah, gano'n. Ang puro karne moments na iyan.
1: Ngunyan, magsawa ka digdi sa ano, sa gulay. Gulay naman digdi sa lupa.
0: Sa mundo ng... Grabe, huna ako ang handa dyan sa ano. Mga isla.
1: Ta isla baga.
0: Ano ah, nagkakarne mo pala. Magayon ko ta sa mga...
1: Grabe!
0: Magayon ko ta sa ang mga handa ba ganinda sa mga lapunan.
1: Pusit!
0: Diba?
1: Di na rang na ano.
0: Mas ano tabi ito ha? Mas, mas bongga itong ano ha, piyestahan kaya sa mga taga-isla.
1: Arigan ang muya ko. Di ako sa karneta. Diba? Ano?
0: Kukulog ang tulak mo sa karne.
1: Oo. Oh.
0: Para kang pasasalamat sa Mayo.
1: Maski
0: may mga piyesta.
1: Day ako naka-join. Maski sa house blessings ni SM, day lamang naka-join.
0: Dugi ka man na girara. Kung aro ka ng pahay. Ay, Siring man kay Sir Jun. Iman ini si Sir Jun Bigka, sabi niya. Saro sa pinakamaugmang bola ng Mayo. Nata, palibot ta kay Piyastahan at Santa Cruzan. Pati birthday, han!
1: Ay, oo! Santa Cruzan! Iyon man ang God. Sunod-sunod sa Santa Cruzan.
0: Ay, grabe. Ano pala talaga ang Mayo? Ano? Ay man sabihin na Mayo. Kaya igwa nga niya. Nakoy. Celebration pag Mayo. Yung tabi Sir John Biga. Salamat. Kay Ma'am Sir Desert Bunello. Salamat po at dainin kahilangan ang nangyari sa kuyang pamilya na iraos miso Mayo Nina Matiwasa.
1: Wow. Sa tuyan, very good.
0: Ang sa tuyang dahulang ipinagpapasalamat na natapos ang bulan. Nawarki ano sa ano sa health kasi sa tuya mga mahal sa buhay as in we move on to another month with the same prayers, diba? Kay Ma'am Clarita Castro, simple lang, two words lang. Bye May.
1: Bye May.
0: Masa intabi si May? Si May ba ay malarga?
1: Bye May. Hello June. Si... Dari man sana ano?
0: Hello lang. Bye.
1: Dari man sana thank you next.
0: Thank you next. Next naman, dito naman kita sa ano, kay Ma'am Karen Mel. Ang sabi niya, ang masasabi ko, goodbye Mayo! Masaya ako ngayon dahil walang anumang dumating sa buhay kong kamalasan.
1: Wow! Grabe, pinagpala.
0: Hindi Ma'am Karen Mel.
1: Sana pinagpala. Sana oh. Walang, ano, walang kamalasang sa buhay. Mm-hmm. Sa buwan ng Mayo. Sana ganun din na sa buwan ng ano.
0: Tama. Kay Ma'am Eva Oliver, thank you sa mga pagsubok, May. Sana na malampasan, nalampasan ko. Kay Sir Bolo Doy, gandang hapon sa indong duwa. Salamat sa pagbakasyon ng pampamangkin ko galing ba, ibang bansa. Gayon, ngayon, pabalik na Sinda. Ah! Ayan, nakaiba niya ang sasayang
1: thank you, May.
0: Dahil sa May. Sa June, wara na. Kaya, ano, nag-thank you na siya kay May. Ano siya, mga thank you. Kaya, Ma'am Premi Barawaras, sabi niya maray na hapon, ang masasabi ko, salamat na lang sa bulan ng Mayo and welcome naman sa month ng June.
1: Wow, sinalubong ni Ma'am Premi ang month of June na may ngiti sa kanyang mga labi.
0: Oo, thank you next naman.
1: Thank you next.
0: Tapos ka na Mayo, huni naman. Iba naman.
1: Diyan na. Ay, thank you Ma'am Premi dyan sa may Upper Bongga, baka kay Alba.
0: Kaya Nathan Kanaya Apien, salamat kasi hindi ganun kabigat. Sakto lang, may mga problema pero nabibigyan ng solusyon. Walang nagkakasakit sa pamilya ko. Thank you Lord, nakaalpas kami ng isang buwan. And sana this June, more blessings to come and good health. Happy Pride Month sa mga sister at ko sa pananampal.
1: Wow, diba? Happy Pride Month, Nathan.
0: As in, thankful man kami na with all throughout the month of naming bidan mi ika kasi nasa imong prinsip yung man sa maski nga ni sabi mo may mga pagsubok di ba anong importante dyan yaw ng Lord para tabangan kita ng
1: nasa solution na
0: kay Ma'am DJ Chloe, mapagal po sa last days ko kang Mayo pero salamat at nakaranas kay pag-attendier kay event sa ibang lugar.
1: Bongga si DJ Chloe, may ano
0: naga wow
1: may mga ano nag-invite kay DJ Chloe na naga. Kaya sa mga gustong mag-invite kay DJ Chloe, mag-message lang ta

0: upper bunk na pagkakalbay dyan sa luwasan niya. Sa may Mom Fred.
1: Sa gilig yung tinang po. Nagano ka mo dyan, ha? Naka-ano na lamang ka mo? Naka-merindan na lamang.
0: Ang ganda pa na kami rin dahil siyempre rupurupuran na rupurupuran na higo pa na ang best coffee green 6 in 1 with herbal mix. Pampa healthy na pampa sexy. Tama! Ang mabalik pa ang tugtugan on 1 and it's a 1 radio. Tindugin na.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: One radio.
1: One radio news FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabu na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
13: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio.
3: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
7: Tugtugan on One with Erickson and Berna. Woo!

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Team Duguna. Coko-coko-coko lah. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 5 minutos na bago ang alas 5 ng pagkahapon. Gusto niyo sa luwas? Nag-uura na ba? Ay, iho!
1: Dumog ginaangan, no?
0: Para po taan.
1: Talpag niya ang tinampong.
0: Tinampong pala sa luwas. Ingat-ingat tabi sa mga nagdadrive, sa mga oras na ino. Madrarive. Dumog tabi ang...
1: Aram mo ko na ta nag-uran. Tapa no, alas 5 na. Arag ba kayan dati, no? Kapag kung na rin kapa-out na, saka mabuhos ang ganyan.
0: Nag-play ako sa bagong ano, tigil na, ano ito, tuwing umuulan.
1: Kaya pala nag-uran.
0: Ay, salamat sa mga nakaibanan niya ito kasi bago sa Talk to Gana Fortnite. Sa mga katugtugan niya ito, sa mga katugtugan. Sa 128 followers, the Tugtugan on One. Happy listening sa Indoga Boss. Sana masiram ang sa, ay, masiram ang sa Indong Mirindala. Masiram ang anong niya. Higop-higop kang sabaw kang macaroni suwa ba sopa? Salamat sa indo ha sa mga na permita na kita sa at yan syempre palit-lit tama-tama paaram mama alas 5 na at masunod po para sa 30 syempre kami mga pogeral sa inyong magkaibanan dyan siring na kami sa inyong nakaibanan din this is real turugtugan sa turugtugan on one ding iba ako si Eric Soy
1: iniman po si Berna Palawon salamat girari mga katindugon o isaga girari hindi lang iyan sa turugtugan on one sa One Radio 91.3 News FM
0: tindugan na.

0: kwente.
1: Sa indong nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM.
1: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
2: All in one. Ito ang One Radio FM. One Radio
1: na Bicolandia.
3: Rarasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadangog. Parada 30. Parada 30. Bareta ng international, national, lokal, sports, as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte.
4: Parada 30!
3: Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta.
1: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga buwan.
4: Parada 30!
3: Parada 30!
4: Parada 30!
5: Sa headlines, kan mga parada ni Barreta.
3: Parada 30!
4: Parada 30!
3: Headlines!
5: Amuka na Malinaw Albay, naiuli ang nabulawa na medalya sa Palarong Pambansa 2026.
6: Bicol Region, liwat na naibulsaan Best Ability Quarter Award sa katatapos pa sa Palarong Pambansa 2026.
5: Live stream sa sesyon hinagad sa sangguniang bayan kan Santo Domingo, Albay.
6: Rank 2 most wanted person kan Castilla Sorsogona, timboga sa operasyon kan mga otoridad.
5: Sarong lalaki arrestado o makali sa masabat anas darang kontrabando sa mata.
6: Lalaki arrestado sa buy bust operation sa Libon, Albay. 28,000 pesos na kantidad ng pigtutubo ng shabu na kumpiskara.
5: Sa lado nasyonal, Senado mag-igot ni seguridad sa piglalaomang pagsumitira kan simbaga ni Vice Presidente Sara Duterte sa articles of impeachment.
6: BP Sara, may hanggang alas 7 in banggi nga ni na magsumitir rin kasimbagan sa impeachment complaint.
5: Labi sa 28 milyones na estudyante piglalaoman ngunya na school year 2026-2027.
6: Libreng bar as in board exam sa mga kwalipikadong TIOS na Pilipino ipigbubusola sa Senado.
5: Trillanes, preparadong mag-atindir sa imbitasyon ni Senador Marculeta sa pagporbar na pag-arasto kay Senador Bato.
6: Pagtalubo kan factory gate prices, nagluway kan bulan ni Abril sigon sa PSA.
5: Sa luwas kan nasyon, 5 katawo gadan sa karambola kan mga bihikulo sa Virginia.
6: Iran, ipigdoon na warang kasunduan sa US, sagod ang diretsyos kay ni.
5: Sa sports, Spurs laog na sa NBA Finals, makalis daugon ang

0: Oklahoma City Thunder, sa Game 7.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unya na ninluna sa Hunyo 1, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod Baran Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Banabon.
0: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Dait. Siring man na nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Siring na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Basreta! Lukan!
0: Naiuli ni Riden na kasitas kamo ka na balading malinaw albay ang Bulawan na medalya sa Palarong Pambansa 2026. Inian na sa larangan ng 9-ball billiards competition na sa kakatapos sa pasanang Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Uli digdi, ilumaw si Riden sa iyang skill, determinasyon as in dedikasyon na nagtaunin onra bako sa nasa sa iyang lugar kundi sa bilog na munisipalidad kan Malinaw, Albaya. Ana sa iyang achievement sa enthusiast nagtataong inspirasyon sa iba pang mga atleta sa pagikan sa iyang pagpupursige para sa triumpo ka na bilog na rehiyon.
2: Yan transtanto pinatunayan kan Bicol Volcan sa bako sa naang tibay sa lado kang sports kundi imagine ang pagiging disiplinado kan mga delegado. Liwat kaya na naibulsa kan Bicol Region ang Best Billeting Quarter Award sa katatapos pa sa nang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Narisibi kang delegasyon an honra kasunod kan pagiging malinig as in organisado sa saindang billeting quarters sa bilog na durasyon na kang nasabing sporting event. Patunay sa nainikan padagos na erepuerso sa kanreyo nagbalat o magwalat nin magayon na marka sa billeting quarters na saindang pinagtinirana. Marumduman na sa nakaliis na mga taon an Bicol man ang nakakapag-ulikan kaparehong award sa Best Billeting Quarter.
0: Yan, tras tanto formal hinagad kan alkalde kan Santo Domingo na si Mayor Nomar Obong Banda kay Vice Mayor as in Presiding Officer Mark Aguas na magsagibo ng live streaming tuyong makondusir ng regular as in special sessions ang sangguniang bayan na sa surat na pinadar kay niya. Sinabi kan alkalde na ubeto kay niya na mapahewas ang transparency, accountability as in participation kan publiko. Magkakatabang manusubot niya nganing maging bukas sa publiko ang anuman na diskusyon manungod sa ordinansa, resolusyon, appropriations as in iba pa ang importanteng orolaya. Dugang panibanda, mapapakusog man kay ni ang tiwala kan na publiko sa lokal na gobyerno. Sa presente, piglala o manangkan opisyal ang positibong kasimbagan sa nasambit ng kahagadaan na.
2: Pasiring man kita sa mga detalyes kan bareta duman sa Sorsogon. Timboga sa ginibong operasyon kan mga otoridad ang rank number 2 most wanted person kan banawaan kan Castilla Sorsogon sa barangay Dinapa kang nasabing lugar. Binisto ang suspect na si alias Deborah, 33 anyos na naarestara sa bisa kan warrant of arrest katakod kan kasong qualified rape na warang pigrekomendang piyansa as in rape by sexual assault na may inekomendang piyansa na 200,000 pesos. Sa ngunyan, nasa kustudiya ni kan Castilla Municipal Police Station para sa magkakanigong dokumentasyon as in tamang disposisyon. Yen transtanto, padagos man na pigpapahigot kan mga kapulisan ang kampanya laban sa mga wanted person nganing mamantinir ang katuninongan as in kaayusan sa nasabing komunidad.
0: Yen transtanto, arrestado ang nasarong lalaki makalis na masabat ang darang kontrabando sa Matnog Port sa probinsya kan Sorsogon. Ligon kay Matnog Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Wilfred Lloyd de Berdin na nasabat ini sa screening sa pantalan na ang nakahinahinalang item kung na kaya tulos na pinakiulayan ang suspect na buksan ang darakaining bag. Kung sa ina, tuminambad sa bag ang marijuana as in sarong glass tube. Dugang panibartin na bako na iniya bago sa lugar.

0: kon sa ina, pantulong kaso na ini kan mga nako ang kontrabando sa screening pasana. Ana na unang bita ng suspect gikan pa sa Cavite, kaibaan na sa iyang pamilya na mabiyahi ko ta na pasiring sa Visayas. Maigot man ang napigpapauto bakan pidaya asin Coast Guard ang seguridad sa pantalan na kung kaya da isubuo ta makakalusot ang nasiring kaining mga kontrabando sa pantalan. Sa presente, pigpreparar na ang mga dokumento para sa maninigong proseso kana suspect and nagbabayular sa kasong possession of drugs and paraphernalia kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Yan tras tanto, balita dumana sa Libon, Albaya. Arestado ang sarong lalaking pigtutubudang tulak nin iligal na droga sa ginibong by-bust operasyon na sa Banuaan kan Libon, Albaya. Binisto ang suspect na si alias Rico, residente kang nasabing Banuaan, asin kabali sa pigkonsiderar na street-level individual. Naaresta rin ni makalihis magpabakal ni na sarong pakete nin pigtutubudang shabu sa sarong poser buyer, karibay kan 500 pesos na marked money. Nakumpiskar pa sa iya ang tulong kadugangang pakete nin pigtutubo ng shabu, sarong digital weighing scale, sling bag asin pirang barya. Pigkarkulong maabot sa kabilugang 4.12 gramo nin pigtutubo ng shabu ang nakumpiskar na may kantidad na labi sa 28,016 pesos. Kinundisir ang operasyon kan mga personahis kan Libon Municipal Police Station, Drug Enforcement Unit, asin pili Philippine Drug Enforcement Agency Region 5. Sa presente, nasa kustudiya na kan Libon MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon.
0: Padagos ang pag-iromdom kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko na likayan ang pagpasiring sa mga lugar na bago pamilyar asin kung igwaligding presensya kan jellyfish o dekya. Sigon PBFAR Nicole spokesperson Rowena Briones, namantang may nagkaperang jellyfish and day nagkakausa ni kagadanan na anak pwede sirman ining magkausa ni skin irritation o malugad ang balata. Abiso kay ni sa mga beachgoers na magsulot ni na protective gear asin maging vigilante orog na kunday pamilyar sa sendang palibot. Sa presente, wara pa man na nairistro ang ahensya ni nagadan huli sa jellyfish sting po na kan Abril kung sa in nagpupuroon na magsilawasan ang mga ini. Padagos man ang koordinasyon na kan BFAR Bicol sa mga lokal na gobyerno asin iba pang partners para sa information dissemination mapanipit digi. Dugang ni Brianas na ang sightings sa kan jellyfish ang nagdudurar hasta bulan na kan Hunyo huli sa mainit man na giraraya ana panahon. Miantras tanto ng ngapudan ngunyan na probinsya ka nagatanduan sa mga ehensya di na maresolveran ang pang na problema sa supply ng kuryente magin sa tubig. Kay katanduan sa Governor Patrick Azanza, uli ini kan rotational brownout asin padagos na load shedding kan na sindang electric cooperative magin na epekto kan El Nino na nagresulta sa pagkamarakan na supply ng tubig sa probinsya. Katakod kay niya nang ngapudan ang sindang office sina na maaksyonan ini kan National Electrification Administration, Department of Energy, Energy Regulatory Commission, National Power Corporation ana problema sa supply kana kuryente. Nangangapudan man si Asanza kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makiaraman na Office of the President sa pagikan national agencies orog na kan Department of Energy as in National Electrification Administration na nganing matabangan na mamanihara ana daiya pagkakasinabutan ng kan Board of Directors sa kan First Katanduan Electric Cooperative Incorporated asin FE-Kelco Management na maayos tulos ang issue sa Emergency Power Supply Agreement. Dugang pa ka na gobernador na importante man ang napaglaog kan Renewable Sources of Energy sa sendang lugar. Rastanto, pigasigurar man kay ni ang namamanwaan na pigigibo niya ang gabos nganing maresolveran ang sendang problema sa kuryente.
2: Parada Freita! Parada Freita! Barreta! Lugan!
0: Alas 5:15 na pagkahapon. Basiring naman kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasyonal, Latod Sito, kan Best Coffee Green, Section 1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nito yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barreta! Nasyonal!

0: Pinanginota ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA Chief Operating Officer Mark Lapid ang turnover asin formal na pag-abre kana Tourist Trust Area sa panuwaan kan patikula kan nagalis na Sabado. Kaibanan ni Lapid sa programa sin the Vice Governor Abdu Sakura Tan, Department of Tourism Undersecretary Mayra Paz Abubakar, Department DOT Region 9 Director Dara Mea Cataluna, asin iba pang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Sulua. Sigun kilapid ang TRA sa patikula Sulua kasabay sa 17 tourist rest areas na natapos na sa manlain-lain na parte kan nasyon. Iniman ang pinakaenot na TRA na may Muslim prayer room na pinondohan kan TIAZA sarong government-owned and controlled corporation sa irarong kan Department of Tourism. Obeto kan mga tourist rest area na magserbing komportableng pahingaluan kan mga biyahero sa pagikana pagtataunin impormasyon manungod sa mga atraksyong panturismo na may malinig na kubeta asin espasyo para sa maipahiling asin maipabakalaan mga lokal na produkto. Sa presente, nagpapadagos ang TIAZA sa pagpatindog ng 39 iba pang tourist rest areas sa iba-ibang lado kan nasyon. Mientras tanto, nagpautob din mas maigot na security measures ang Senado kasabay kan itinalaan na deadline sa pagsuod na dibis sa Presidente Sara Duterte kan sa iyang simbag sa article sa impeachment. Sigun sa ibiso, sagkod alas 7 ng banggi ang unyan na Hunyo 1 ang napidisir sana nga magsumitir na yung simbag ang Vice Presidente personal man o sa paagi ka na abogado o sa electronic mail. Magigarong daw mang formal na ihatuda kay Duterte ang summon sa kan Mayo 20 duwang aldaw magalis mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Pignala o mang mapuon ang impeachment trial sa Hulyo 6 kung sa ina mahampang si Duterte sa mga reklamong culpable violation of the constitution, graft and corruption as in betrayal of public trust. Uli sa piglala o mang pag-ragasa ka ng media asin suportadores asin kritiko ka na Vice Presidente naglatag in office of the Senate Secretary kan mga panuntunan na para sa coverage asin na nagtalaga nin mga lugar kung sa inpilisir magsagibon ng press briefing ang nakampo ni Duterte. Sigun sa Senado, obheto kan mga lakdang na masyarto ang matano salbado asin na epesyente nga proseso kan na pagsunod ni simbag mantang natatawan manin bastanting access ang media sa importanteng kaganapan na nakikipag-ordinar naman ang National Capital Region Police Office, Office of the Sergeant at Arms, nga nagsyerto na nakayusan sa palibot kan Senado.
1: Yentras tanto hasta alas 7 ng banggi na sa nangunya na aldaw, pwede sir na magsumiter si Vice Presidente Sara Duterte nin formal na kasimbagan sa Articles of Impeachment na ipigsunada kontra sa iya. Sa ipinaluwas na abiso ka na Senado, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na pwede sir na isumiter kan Vice Presidente ang kasimbagan po na alas 8 ngunya na aga hasta alas 7 ng banggi na personal man o sa paagi kan email. Bilang paghahanda sa posibleng personal na pagsumiti kang dokumento, piglimitaran kang Senado na akses sa gabos na parte ng establishmento, ngani na maimbitaran ang kariribukan o pagsusuksukan na kan media. Sigun sa abiso na solamenteng mga otorisadong opisyal kan impeachment courts asin na mga miyembro kang legal team, kana Vice Presidente sana ang tutugutan na makalaoga sa Office of the Senate Secretary kung sa ina re-recibihon e asin ipoproseso ang nasabing dokumento. Ipinaliwanag kang Senado na kaipuhan ang nasabing lakdang, hulita limitado ang espasyo sa laog ng establishmento asin sa pinaglalao manadakol na media personnel na magkokobera sa pagsusumiter o pagsusumiter nin kasimbagan ni Vice Presidente Sara Duterte.
0: Kumpiyansa ang Department of Education na maabot kay ni Ana 26 milyon hasta 28 milyon na mga estudyante ngunyan na school year 2026-2027. Sigon kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, bastante ang mga teaching as in non-teaching personal linda sa pampubliko sa elementary and secondary level para sa nasabing numero kan mga estudyante. May mga eskwelahan na kulang ang mga paratokdo amantang ang iba mas kadakong eskola basado sa sindang teaching to student ratio igwanin sarong para tokdo sa kada 35 estudyante sa elementarya mantang sa sekundarya igwanin sarong para tokdo sa kada 45 estudyante. Mantang ang ratio kana klase saro sa kada 32 na estudyante sa elementarya sarong classroom para sa kada 39 sa junior high school asin saro para sa kada 36 para sa senior high school.
1: Yan transtanto ipigbusol ni Senator Erwin Tulfo nagibuho ng libre and professional examination fees kan mga kwalipikadong indigent bilang tabang sa pagkuha ni dakang lisensya para sa prosesyong o profesyong sa indang pigkuha. Sa iyang Senate Bill Number 2035 o Free Professional Examination Act, gigibuhong exempted ang mga kwalipikadong indigents gikan na sa pagbabayad ni exam fees. Sigon sa senadora, napugulan kan mga kadakol na professional exam fees bako sa naan pag-uswag kan mga Pilipino, kundi ang pag-usbong kan bagong henerasyon ni mga profesional sa nasyon. Kabali sa Free Professional Exams Act ni Tulfo ana Professional Regulation Commission Board Exams, Civil Service Eligibility Exams as in BOR Exams. Sa nasabing propuesto, ang kwalipikadong indigent ang idedetermina kang Department of Social Well and Development ang ahensya na magtataonin sertifikasyon para maipresent na Regulation Commission, Civil Service Commission o Supreme Court. Ganing masyerto na makuha ang objeto, limitado sa naana sarong beses sa sarong taon ang pagkuha kang naunang bita ng binipisyo.
0: Mientras tanto, preparadong tanggapon ni dating Senador Antonio Trillanes de Ford in kasong imbitaran siya ni Senador Rodante Marcolata nganing mag-atindir mapadamit sa pag-arrestar kay Senador Ronald Bato de la Rosa kan Mayo 11. Pagdoon na kan dating Senador na daini na tatakot in kaso ipaapod siya ni Marcolata nanindugan pa ini na kaya siya yaon sa Senado asin may kapot na kopya kan warrant of arrest tali sa International Criminal Court uli sa inagyata ni Senador Bato na arrestaron siya. Igwaman ng informasyon si Trillanes sa kinamumugtakan ni Bato alagad ka ipuhan pa ining i-validate. Magigirong dumang pigahanap kan mga otoridad si Senador Bato makalis na mailuwas ang warrant of arrest kay ni hali sa ICC uli sa crimes against humanity puunakan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
1: Niyan transtanto nagluway ang pagtalubo kan factory gate prices sa nasyon kan bulanin Abril kumparar kang nakalis na mga bulan. Uli ni sa mas maluway na paglangkaw kan mga presyo kan mga refined petroleum products susog sa datos kana Philippine Statistics Authority ang producer kana price index para sa manufacturing sector nagabot din na 12.4% paglangkaw kan Abril mas maluway kaysa sa 12.6% paglangkaw kan Marso. Alagad ang pagtalubo kan producer price index kan Abril mas marikasa kaysa sa 0.2% paglangkaw kan kaparehong bulan kang nakaaging taon. Ana producer price index iyoan nagsusukola kan average na pagbabago sa mga presyo kang kung sa ina ang mga produkto kan mga domestic manufacturers ipinababakala sa mga wholesalers sa lokal na merkado sa sarong based period. Ang division kan industriya nagkontribuera ni na 62.7% sa pagluya kang tauna na pagtalubo kan na producer price index para sa manufacturing kan Abril. Partikular kaini, nakapag-rehistro ni na 5.3% na paglangkawa sa mga presyo kan factory gate price kan Abril, gikana sa 8.2% kan Marso. Sa natatadang 19 na division kan industriya, 16 ang nakailing o nin mga paglangkaw kan Abril, arog kan mga food products, mga gamit sa transportasyon, mga inumon, mga kemikal asin produktong kemikal asin iba pa. Sa ibong nalado, ang mga division kan industriya na nairehistro nin mga pagbaba kan Abril, kairiba ang mga paper products, rubber as in plastic products, as in mga electrical equipment.
2: Parada 30. Barreta Nacional.
0: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtaka na kanan sa tuwing panahon. Natod sa Indok and Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipon yanin minerals kay guli ng pag-inom nin sa rong kapsula rural daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin yan sa mga butika nationwide.
2: Papada, Maita, Papada, Maita, Weather Update.
0: Ana sabi po kay na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 15F unong kay Typhoon Domeng. Nakaluwas na ini sa Philippine Area of Responsibility kung sain ang lokasyon kay ni nasa 795 kilometers northeast kan Itbaya, Batanes. May daraman ng girarin in kusog din paros na maabot sa 120 kilometers per hour pagbugso na maabot sa 150 kilometers per hour mantang naghiro pa northward sa kaskas na 15 kilometers per hour. Pasiring naman po kita sa mga barata sa luwas sa ganasyon. Gadan ang 5 katawo makalis na karambola kana pirang bihikulo sa Virginia. Sigun sa mga kapulisan, nangyara na aksidente sa Interstate 95 kung sain inararokan na pampasaherong bus ang pirang bihikulo sa hampangan kainiya. Iguang 44 katawong iba pa ang idinalagan sa ospital na nagsapar rin mga lugad huli sa aksidente. Nasulo pa ang nasarong bihikulo huli sa matinding pagkakabangga kay niya kung sain apat na katawo ang nagadaan sa loob ka na saping bihikulo. Madagos na pigaarama kan mga otoridad ang kausa kan aksidente kung sain pigahanda na ninda ang kaso laban sa driver na binisto na si Jing Dong kan Staten Island, New York.
1: Yan transtanto ipigduon kang chief negotiator kan Iran na daimatugot ang Tehran sa anumang kasunduan sa Estados Unidos. Sagkod dai ganap na nasisyerto ang diretsos kan mga Iran, kasunod kang report na nagpadara subot ang Washington nin mas mahigot na propuestong peace deal. Sigun kay Muhammad Bagher Ghalibaf, anday aprobado kan Iran ang anumang kasunduan hanggat dai nasisyerto ang diretsos kan mga Iranyana. Basado sa reports, nagpadara subot si Trump nin bagong framework na may mas mahigot na kondisyon para pag-adalan kan Iran mantang dai malinaw ang detalye kaini. Pagduon man ni Trump na panginot na ubeto kan US na pugulan ng Iran sa pagbilog ni nuclear weapons as in liwat na buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi man kan Iran na kaipuhan na kaining mapalaya ang yones na dolyar na frozen assets bago maglaog sa mas hararom na as in pinahimutikan na totoo ang mga nainot na pahayaga mapadapit sa uranium stockpile kaini.
0: Alas 5:28 ng pagkahapon sa mga may hilig sa sports news. Malaban ang San Antonio Spurs as in New York Knicks sa NBA Finals. Ini makalis na daw na kan Spurs and Oklahoma City Thunder sa Game 7 na para tapuson ang sa indang Western Conference Best of 7 Championship sa score o sa kan series na 4-3. Nagkamada si Victor Wembanyama in 20 tang may 20 marker si Julian Champagne. Tampok ang anum na 3-point shot sa para sa liwat na paglaukan na San Antonio sa NBA Finals. Magalis ang 2014. Nagdugang si Stephon Castle nin 16 points as in may 15, 12 as in 11 markers sin the Aaron Fox, Phil Am, Dylan Harper, Keldon Johnson as in Devin Vassala. Pupunan kan Spurs at sin Knicks and Game 1 na kan sa itang Best of 7 Championship Series sa Webas sa New York City.
2: Parada 30! Parada Lugan!
3: Iyan naman po ang naging katipunan na kanin sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagatod na mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazantan. Sa mga paranta ba'y tama na sa bilog na probisyo ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali ang masunod na ang napro Tita Poliana Show kasabay si Tita Polia. Kami po ang nasentong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawana, digdi sa One Radio 91.3 News FM.
4: Team Tuguna!
5: Parada 30 hatod sa Parada 30 hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit.

0: ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdig sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
5: One Radio, Ting Do Gana.

0: paghalo-halo, dapat chowking!
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Hello, Jews Medina evening. Welcome po sa Panglunis na edisyon kansa ng programang The Tita Poyana Show. Actually, na-miss ko kayo. Sana hindi niyo ako na-miss. Kasi nararamdaman ko eh. Di ba minsan pag meron kang namimiss na tao, nararamdaman mo? Kaya hindi maganda yung minimiss mong isang tao. Parang nakakaabala sa kanyang pag-iisip. Hindi naman po sa yung Nicole na magkumasyadong magayunan pero mahamuton. Humingi po ako ng paumanhin at ilang araw po tayong hindi nakapag-live. Medyo nagkaroon ng di kagandahang pangyayari sa aking kalusugan. Hindi po kaluluwa. Oha. Sama-sama naman po tayo hanggang alas 9. Sa iman po kamo niya, nigdi sa kabikolan. Pwede ba ganagdorodiklong? Sa may first district of Albay, gari nag-uuran-uran. Ay, ikaw mo, para uran, ha? Nipisilo na ko niyan. Kaya dapat you should always take care. Cause I care. O, diba? Palagi pa natin pangalagaan ang ating kalusugan at dahil nga tayo exposed sa mga pangyayari sa ating mundo, kailangan nakapayo. O, di kaya naman, dyan na kayo sa bahay. Diba? Ano yun?

0: Of course, the Tita Poliana Show is brought to you forever by Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lalanot Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Viscus, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. In different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Snowtime Ice Pops. Daily's condensed and evaporated milk. Drink or float. M2T drink. Golden Town Sardines, Valentine Katlong Evariant. Original with chili and extra chili. Golden Town Sardines. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiyande. Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat pa naman ng mga pamilihang bayan, rich and wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, kajoinin po natin ang Wano Chicken Inasal Diet na matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, sa sentro ng diet. Pashel po kayo sa kanilang Facebook page, Wano Chicken Inasal Diet Facebook page, para sa inyong online orders and inquiries. Of course, the Tita Poliani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Paano naman po sa satuyang mga magagayon in the City of True Love? Kayo po nyado ka ng oras para mamantinil ang satuyang mga sadire sa pagkakaguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Money Petty 50, at inuman naman kita mapa hands pa, glute drip, glute 4 push, Slimming Excellus, Muscle Lipo, at in Karakul Pang, Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Mahukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Senaka naman, the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito si Tita Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Ang inyong friendly Pink Spa Angels. Mabalos po, Pink Spa. At mamaya-maya lamang po, meron akong ichichika sa inyo tungkol sa Leo Lavandero Laundry. Abangan yan mamaya-maya sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa
1: The Tita Poliana Show!
2: Showbiz Puppy Dick!
0: Ayan na nga. Hello! Actually, natuloy na rin pala ang kasal. Ito ha, mula sa isang source. Ay, hindi ko rin kung ito ba ay kagalang-galang na source. Natuloy na rin pala ang kasal ni Bea at ni Vincent. Ito po naman ay ginawa na lang nila talagang hush-hush. Kumbaga, very private. At wala na po yung mga ano, yung mga prenup agreements, tinanggal na lahat. Eh, di ba, mas maganda. Siguro sabi talaga ni ano ni Bea, no, I will not get married. Hindi ako pakasal sa iyo. Kung merong mga prenup na ganyan. Kasi naakala mo sa akin, walang sariling pira? Ayaw mo pa niyan? Pira ko, pira mo. Pagsamahan natin, eh, super million, brilliant, trillion? Baka sila magiging kauna-unahang trillionaires in the Philippines. O, diba? Feel mo yan. Ay, pero meron akong friend. Talaga namang super nagsisikap siya talaga as in over. Meron siyang 5 jobs abroad. Sabi ko, ano bang bahala kong sa buhay? Gusto niya daw maging quintunier. Ano ba yun? Sobrang dami na ng zero. Sabi niya, huwag kang mag-alala, tita. Paga ako'y naging quintunier, mamaya, i-research ko yan. Basta. Sabi niya, pag naging quintunier na raw siya, bibilhan daw niya ako ng spaceship. Ani, papadala niya ako sa Venus. Sabi ko, sobra ka naman. Ang Venus ang pinakamainit na planet in the Philippines, in the world, or in the solar system. Tapos dumang ko ipapadala. Char. Anyway, congratulations to Bea and Vincent ko. Master and Masses na sila. Sana maging masaya na itong si Bea. It's also about time. Kasi hindi rin siya bumabata, di ba? Ayan, magkakaroon na sila ng ganyan. Ay, I love it. 17 minutes after 6 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Pagpasensya niyo pa rin po ako dahil medyo na iba yung voice ko. Maraming nabago sa akin, pati yung aking feelings. Oo, parang iba na ang mahal ko ngayon.
3: Iba na ang mahal ko.
0: Ay, ang bilis naman. Showbiz. Ay, hindi yun pa showbiz, ha? Siguro free-flowing lang tayo ngayon para hindi ako masyadong namumblema sa sarili ko. Pero pag-usapan natin mamaya ang tungkol sa Pride Month. Kaya mo yan? The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet. With your Tita!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
2: The Tita Poliana Show.
5: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka
9: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!

0: Ibang na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pezzo, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pezzo, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show.
2: Oh yes, we're back. Ay, nakakatawa doon. Alas 6:37 na pong oras. Ano, nakauwi na bang ating mga lovey tongue? How was your day? Or better still, I'd like to ask, how was your weekend? Ano ba nakakatawa doon? Sana po naman ay nag-spend tayo ng maraming oras kasama ang ating mga minamahal sa buhay. Yan po naman ang purpose ng weekend. Ang weekend po ay hindi para sa kung anong pamanggawain, kundi ito po naman ay para sa family togetherness. O, di ba? Kailangan may ganyan. And as promised, meron akong chika sa inyo tungkol sa Leo Lavandero. Pagod ka na ba sa kakalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan! We offer full service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, meron pa rin tayong free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Kaya mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Leo Lavandero Laundry is open every day starting at 6 o'clock in the morning hanggang 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Lalo-lalo na kay Tito Leo at kay Tita Joy. Kumusta na po kayo? At sa lahat ng mga nagpapalabad dyan ngayon, I'm sure you're so busy on a Monday night. So mga dai pang ano, panira para sa ngunya na banggi, dapat iguan na. So iba na, ma-skip na sana kami. Hindi na kami maano. Hindi na kaya kami mapamanggihan. Ta, mas maray nga ni Dana, mag-iano nda sa tulak ninda pagkaturog. O iyo nga ni, mag-iano, pero mananaginip kang kumakain ka. Naranasan mo ba yun? I'm sure maraming ganyan. Lalo na kung talagang, ano ba yun, yung umaabot talaga dun sa sobrang kagutuman. Naramdaman nyo na yon, nakanganga kayong ganun, ngumunguya ngayong ngumunguya-nguya sa hangin. Huwag nyo sanang maranasin yan, ha? Kasi ako nakakahiyaman, naranasan ko yan. Hi, good evening. At pasensya na nga pala kayo sa ating ano lang tayo ngayon, audio. Hindi po tayo naka-video. Kasi hindi po ako pwedeng humarap sa camera. What? May ganyan? Oh, kasi alam niyo naman, almost 4 days na talagang ako'y indisposed. At ngayon medyo umu-okay-okay na naman ang aking feelings. Ganun pala ang feeling no, pag 30 years na lang, 100 years old ka na. Ganito pala yun. Parang may nagsabi sa akin. Sure! Hello to our online viewers and listeners. Lalong-lalo na sa aking mga good, sweet friends, Francis Los Baños Picard and Sylvia Los Baños Celerio. Si Franz, ikaw ba ay nasa ano pa rin, Baguio City? And of course, si Chinchin naman ay nasa Santa Rosa! Thank you so much for listening in tonight, Tita Fran and Tita Chinchin. Of course, just maray na banggiman po kay John John, kay Doctora Sylvia Veloso Prado. Good evening po, Doctor. And of course, kay Ed Eva Oliver. At kay Eusebio Castillo. Good evening, listening every night. Well, thank you so much. And shout out po sa Bermas, Barcelona, Bello, Castillo, and Banyari's family of Panarayon, Bacacay, Albay. From ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. Tita Cherry, kumusta ka na? Ano na ang balita dyan sa San Lorenzo? Oy, mapiesta na naman. Matabunon pa. Kaya ako excited ako sa mga fiestahan sa San Lorenzo. At syempre dyan po sa Bantayan. Namimiss ko na si Tita Melz. Kasi pag fiestahan, super bonga at talagang full of laughter. Wow! And joy, of course. Kasi nga, fiesta, diba? And of course, naman kay Sardonica Barha. Diyan po naman sa Upper Bonga, Bacacay, Albay. And most especially kay Jacob Maxwell. Kamusta ka na, Jacob? Malapit na naman ang pasukan. Excited ka na naman. May baon ka naman from your lola. Of course, hi, Olivet Volante. I'm okay naman. I'm doing fine na. Thank you so much for listening in. And of course, greetings to your family, to Baby Love, Daniel, Mamal M, Nathaniel, Aisha, Kuya Asher, Kuya Zai, Matt, and Baby Kelly. Thank you so much for listening in. At pasensya uli ha. Ako pa ulit-ulit akong nanginginig ng pasensya kasi marami pong nagme-message sa akin. Sabi, ano nangyari sa'yo, tita? So yung iba sinasabihan ko, I'm sorry talaga kasi nag-honeymoon. Honeymoon? Yung iba naman sinabihan ko, nanganak ako. Nanganak? Siyempre, walang katotohanan yung lahat ng yun. Joke lang. O, pag may pinagdadaanan ka na health problems, parang kailangan maging magaan ka rin din. And thank you so much for the well-wishers. Okay naman ako, nakatulong po ang inyong prayers. Medyo okay-okay ng aking feeling-feeling. Ano pala ako nagugutom? The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Every night with your Dita!
3: Dandan kita
2: 14 before 7 o'clock.

0: Hi, kung po naman sa ikalawang oras ng The Tita Pollyanna Show. Iba naman po sa giraray ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. And may disclaimer. Bako masyadong magayunon. Pero may gayon man sa nang diis. Pero mahamuton. May declaration. O kaya sabay-sabay yung disclaimer at declaration. Tita Pollyanna, second alas 9 na po kita magkakairibana. Ngayon na bangging Lunes. Ano, ready na ba kayong harapin ang isang panibagong buwan? Nag-post na naman kayo dyan sa inyong mga Facebook. June, please be nice to me. If not, I will not be nice to you. Paano mo nga naman? Paano ka makapaghigante sa June? Ay, okay. Paghihigantihan daw ang June sa July. Wala, huwag ganun. Wala mga ganyan-ganyan. Basta't maging just positive tayo sa ating mga gawain ngayong June. Huwag naman mga ganyan na please be nice. Ikaw din naman ang gagawa niyan eh. Walang iba kundi ikaw. Yung ganda mo, yung pagkatao mo, at syempre ang iyong mga adhikain sa buhay. Yan ang magbibit-bit sa'yo sa swerte. Okay? Klarara? Dahil June nga, it is Pride Month. Hati-hati kasi ang feeling sa mga tao dito sa Pride Month na ito eh. Narito po yung sinabi ni Representative Chel Jukno ng Akbayan Party List. Ito po naman ay aking babasahing verbatim. Bilang isang kakampe at bilang tatay, malinaw sa akin. Lahat tayo ay may karapatang magmahal at mabuhay ng malaya, pantay, ligtas at may dignidad. Sa Kongreso, patuloy nating isinusulong ang mga panukalang magpoprotekta sa karapatan at dignidad ng LGBTQIA+ community. Heart emoji na green. Soji SC. Ang Soji SC ay Equality Bill na kung tawagin din ay HB00765. Ito po naman ay para labanan ang diskriminasyon at itaguyod ang pantay na pagtrato sa lahat. Heart emoji pink. Right to Care Bill o yung kilala rin bilang HB2786 para mabigyan ng karapatan ang partners na magdesisyon at mag-alaga sa isa't isa sa oras ng pangailangang medikal. Heart emoji purple. Kagandahan Bill. Ay, eto gustong-gusto nila yan. Kagandahan Bill. HB05474. Para magkaroon ng malinaw na legal na proseso ang intersex person sa pagpapagwawasto ng kanilang sex at pangalan sa civil registry. Heart emoji orange. Safe Spaces Amendments o HB00768 para palawakin ang proteksyon laban sa gender-based sexual harassment kabilang ang digital abuse. Dagdag pa niya, LGBTQIA+ rights are human rights. Happy Pride Month! Yun po ang sabi ni Representative Chel Jukno. Pero noon pa man, pinagdilibatihan na rin ito, no? Dahil sabi nila, parang aksaya lang ng oras. Aksaya ng oras, resources. At alam mo yung pag nagdidibati yan sila sa, ano, sa plenaryo, naku, ang laki ang perang dumadanak dyan. Diba? Kaya bakit hindi lang tayo tumulay doon sa tinatawag nating human rights. Pag halimbawa, ikaw nga ay isang transgender, kung ano man ang tawag mo sa sarili mo, tapos ikaw ay naagrabyado, eh doon ka magreklamo sa human rights. Wala siyang specific na... kasi parang ginagawa mo, dinidiscriminate mo nga ang sarili mo eh. Diba? Kasi parang... ikaw ay isang tao tapos i-discriminate mong sarili mo bilang isang LGBTQIA+. Eh, hindi naman ganon. Dahil tao ka naman. Bakit mo ipagpipilitan na ikaw ay isang special na person? O, diba? May ganyang debate. Hindi nga nila makasabi talaga na, oo nga, ano? Kasi daw, matagal daw ang proseso. Eh, di pumunta ka kaagad. Kung halimbawa, ikaw ay naagrabyado, diretso ka sa polis. Ano ba? Diba, hintayin mo pa? Kasi pag ganyan, magpo-proseso pa yun, ang tagal pa niyan, dumiretso ka na sa polis. Pero ang sabi nga nila, eh, kasi para mas specific daw ang mga problema. At saka itong kagandahan bill, nako, parang napakalaki ng butas nito. Bakit? Tapos, pag sinasabi natin palagi na, oh, maging masaya ka kung anong meron ka. Pero ito namang mga, ano, itong nagsusulong ng mga ganitong kaisipan, hindi. Huwag kang maging masaya kung anong meron ka, gawan mo ng paraan yan. Diba? Oh, palitan mo yung pangalan mo. Ang ganda-ganda mo. Halos kamukha mo na si Katriona. Tapos, ang pangalan mo, Dalmasyo? Dalmasyo Batumbakal? Ay, hindi ba ganyan? Palitan mo yun. Mabuti nga, meron na tayong kagandahan, Bill. Diba? May ganun ding usapin. At ito din namang Right to Care Bill. Ito kung halimbawa, nagli-live-in ang dalawang tao na magkapareho ang kanilang kasarian, kailangan meron din silang o pinapangalagaan din ang kanilang kaayusan ng kanilang pagkatao at pangangalaga sa isa't isa. Kasi yung iba nang iiwan. O, diba? Kaya ito, okay din siguro to. Yung space, safe spaces naman, eh ano yan eh. Halimbawa, katulad nitong si Aura Briguela. Masyadong maepal. O ano, siya, inilalagay niya, ipinapain niya yung kanyang sarili sa kanyang mga postings. Kaya naman siya nababash. Eh kung nananahimik na lang siya at nagpapaganda na lang, eh di siguro mas marespeto pa siya. Ang dami niyang mga kadramahan sa buhay. Ba? Kasi sabi, aminin na natin ang mga bakla, iba-iba din ang pag-uugali. Parang tao din yan. Kailangan ang mga Vadim, mga Becky, mga Shoke, Badidap, Gay, Sward. Ang daming tawag sa mga kabadingan. Tama, maraming kapangalan, maraming pangalan na binibigay sa mga badid. Yung iba nga, meron na silang sariling katawagan eh sa mga badidap. Ano ba, yung friend ko, tinatawag ko siyang Claire. So, Claire, kumusta ka na? So, hindi naman Claire ang pangalan ko. Eh, di ba ba Claire ka? Ano, nakakainis, ano? Oh, pag tayo-tayo lang, di ba? Fun! Kaya sana naman maging maayos ang ating pananaw sa mga bagay-bagay na ganito. Dahil nakakapekto po to at magastos to sa ating gobyerno. Magpakatao na lang tayo, di ba? Umayos na lang tayo sa ating pagiging tao, pagising natin sa umaga. Oh, bading ka nga, pero okay lang yan. Basta tao ka. Wala kang nilalamangan. Wala kang inaapi. Wala kang inaabuso. Ano bang kailangan mo dyan sa mga bilbil na yan? Bilbil!
1: Chadiez. The DJ Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tito. Woo! Don't mind my soul, I'm not really sad.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
8: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
13: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
14: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
16: 130 pesos. Half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
17: The Tita Poliana Show!
18: Oh yeah! We're back. Sa oras nating alas 7:30. Ito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on a Monday night. Pinakaunang araw ng Hunyo 2026. Baka hindi nyo pa alam. Kasi palaging pinapaalala yan sa radyo, eh, diba?

o slang na matatawag na nagsimula sa TikTok ngayong 2026. Galing ito sa viral comedy skit ng content creator na si Baet sa TikTok, kung saan ang isang orange na prutas ay nagrereklamo dahil masyado daw literal ang pangalan niya. Sa skit, sinabi ni Orange, "Ikaw mango, pangalan mo pero dilaw, ako orange, na ang kulay ko orange pa ang pangalan ko." Parang mali yung basa ko, no? "Ikaw mango." Hindi, mali. "Ikaw mango pangalan mo, pero dilaw ka naman. Ako orange, orange nga ang kulay ko, orange yung pangalan ko." Diba? Parang hindi ko talaga maano. Tapos nang tanungin kung anong gusto niyang bagong pangalan, sumagot siya ng Charmaine. Doon nagsimula ang biro. Kumalat agad ito sa social media, kaya maraming netizens ng pabirong tumatawag sa Orange bilang Charmaine. Nagkaroon pa ng follow-up jokes tungkol sa pagpapalit ng pangalan, pagpapanotaryo, at iba pang absurd na mga comedy references. So, parang kapareho din ito ng ibang Pinoy meme slang gaya ng Marites para sa mga chismosa, Vanessa para naman sa mga langaw na isa rin sa skit ni Baet, at Orange App para sa Shopee. Mabilis talaga itong kumilos at kumalat. At ngayon naman, lahat ng mga tao ay naglalabas na rin ng mga content creations na or ang tawag nila sa Orange ay Charmaine. So ayan na naman, may isang sikat na namang Bicolano na content creator na taga Vinson's Camarines Norte na si Baet. Ang dami niyang content at ngayon nga ay ginagawa na ng mga parang comics type, no? O parang cartoon, kinartoonized. Eh sana kumita din siya doon kasi nagiging uso yan eh. Kung halimbawa meron kang content, kukunin siya ng isang nagka-cartoon, parang ipapangalan doon sa gumawa ng cartoon, hindi na sa'yo. Pero alam naman ng lahat kung saan ang galing yung joke na yon. So kailangan meron ding hustisya sa mga ganitong bagay-bagay. Pero ano talaga yan ha, sagana sa vitamin C ang orange. Kailangan ko yan. Thank you so much sa mga nakikinig sa atin at sa pamamagitan ng Facebook, kay Romnick Bilaos, good evening. Ganun din kay Bernal Daisy Bonaobra, hello. Okay naman po ako. And of course, kay Arsenia Nunez, Levi Binias Fernandez, Annalisa Binos Balmaceda, at ganun din kay Nam Zaragoza. Na-miss daw niya ako. Eh, yun na nga. Kaya naman, shout out sa lahat dyan sa Marirok, Tabaco City, at kina Nam Zaragoza. Thank you so much. Nakaka-touch naman. Eh, ganun talaga pag, ano ha, pag 30 years na lang, eh, 100 years old ka na. Kaya maraming nararamdaman. Hindi naman siguro. Actually, marami din parang mga content itong si Bait na talagang nakakatuwa. Hindi siya nakakainis. Actually, nakakaaliw, nakakatuwa. Tapos, very careful siya sa paggawa ng kanyang mga lines, no? Na hindi maka-offend or di kaya naman magmukhang parang hindi na nauunawaan. So, it's very clear at meron yung touch of innocence. Kaya, nakakatuwa siya. Kung hindi pa kayo nakapanood sa mga content creation ni Bait, naku, ewan, taga saan kayo? Anong plan?

0: Whoa! Welcome, sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Still on a Monday night. Sana naman nakapaghapunan na kayo dyan. Wala nang namimilipit sa gutom. Ay, ganun pa ba? May mga tao talagang namimilipit sa gutom dahil gusto nilang pumayat. Ayaw nilang kumain. Huwag ganun. Kung ayaw niyong tumaba, kumain lang kayo. Pag medyo busog na kayo, eh tama na. Diba? Nandito naman po tayo sa ating greetings, sa ating shoutout Boulevard.
1: Greetings, shout now, Boulevard.
0: Of course, para sa ating mga commentators, sa ating live audio stream, kay Francis L.B. Picard, dyan sa Baguio City, kay John John, kay Sylvia Veloso Prado, Dr. Sylvia Veloso Prado sa Tabaco City, kay Sylvia Celirio, dyan po naman sa Santa Rosa. Santa Rosa? Tama ba ako? At syempre naman kay Eva Oliver, kay Eusebio Castillo, at sa kanyang mga binabating sin Bernas family, o Bermas family, Barcelona family, Bello Castillo and Banyares families. Syempre naman sa Panarayon Bakakay Albay, from Ikaw na po family at Fatima Tabaco City. Hello, Tita Cherry. Ganon din naman kay Jacob Maxwell at kay Sardonica Barha. Tita Frami, kumusta ka na? And yes, binabati po naman natin ang Volante family. Si Baby Love, Danielle, M, Mama M, Nathaniel, Aisha, Kuya Asher, Kuya Zai, Matt and Baby Kelly. Hello to Tita Olivette Volante. Good evening then kay Romnick Belaos, kay Bernal Daisy Buena Obra, at yes, kay Arsenia Nunez, Levi Binias Fernandez, Annalisa Binos Balmaceda, and Nam Zaragoza Jansa Marirok, Tabaco City. Thank you so much for listening in and joining tonight's show. Binabati po natin dyan sa Bacolod, Tabaco City, si James at ang kanyang pamilya sa Floodway, Pasig, pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na nakikinig palagi sa One Radio. Wow, thank you so much. Diyan po naman sa Mandulungan, Daet, kay Tita Dolores Pacao. Good evening. Binabati din po naman natin si Kagawa John Bongalon, dyan sa Baranghawon. Ganon din kay Kuya Noel Bongalon. Good evening sa Bongay family, dyan sa Binitayan, from Errol. Ba't nagkaganoon? Evangeline Vianas, and hello to Marisa Binias, dyan sa Balyong Salog. Of course, good evening at binabati natin ang lahat dyan sa Marirok family, Descalzota sa Puro Cuatro. Gianan family, hello! Dyan po sa Kubo, sa Vargas family and Malaga family. Hello, Jocelyn and William Vargas. Shout out din po dyan sa Buring, sa Bornelia family, lalo-lalo na kina Samantha and Shan. And of course, kay Maricel. Of course, dyan po naman sa Barangay 3, sa Malilipot. Binabati po naman natin si Ate Weng. Kumusta ka na, Ate Weng? Diyan po sa Buena Baja Compound. Ganun din kay Kuya Ricky at kay Bicolanang Bungal at sa kanyang sidekick na si Alam Pudin. Let Burillo, dyan sa Zone 3, Burac, Santa, or Burac Street, San Lorenzo. Hello kay Larissa Banyas. Dyan po naman sa Ophelia Street, sa Daed, to the Manzo family. Dyan po sa Puro 4, Burabo Daed, Amilgos family. Sa Lagon, Abais family. At dyan po naman sa Kamambugan, Sofrano's family. Good evening kay Jersil and Jeric. Dyan sa Belen TV Alive from Hazel Sid. Good evening po dyan sa Kinale. Of course, sa aking amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Kumusta ka na, amiga kong magayon? And of course, kay Mami Uping, ang mas magayon. At syempre si Ate Nora at si Ate Jealousy, kasama na rin si Tita Al. At sa lahat ng mga bagets at mga bugoy dyan. Hello, Ate V. Bongala, dyan sa Riosa Street. Kay Mami Normita Contreras, na malamang ngayon ay nasa Tobacco Night Market. At sa lahat po na namamalengke dyan ngayon sa Tobacco Night Market, good evening! At syempre kay Tita Chris Barameda, kumusta na? Dyan sa Chris Resto Grill, lalo-lalo na kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. Hello po sa Kalisin family, dyan sa Riosa Street. Si Kuya Rudy, Tita Tez, at ang kanilang magandang apo na si Arella. Hello to Aldrin Cubalias at kay Mama Paz. Dyan po naman sa Cormidal. Dyan po naman sa Urpao. Good evening to Benedict Brizo. At ganun din ang kanyang asawang si Diane Brizo at sa kanilang mga anak. Kumusta ka raw ni Kanor Ampuon, hali sa imong agum, nakataning mo man sana. Adrielin Ferrer, dyan sa Porotran, San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Good evening also to Jason Banua.

So agum pala ni Karen si si Karen. So agum niya si Box. Ayan, mahiguso na, pogi pa. Wow, sweating naman itong si Karen. Hello kay Tita Frammy Barha. First day of June. Okay long. Medyo umulan kanina. Umulan yata dito sa maraming parte ng Kabikonan. Ano nakakatawa doon? Maraming mga lugar na inulan ng bahagya naman. Hindi masyado. Kasi mainit pa rin eh. Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923 para maka-join sa ating greetings, shout-out Boulevard. Every night, dito po naman sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Daet. Twelve minutes after 8 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaspi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
5: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and

0: Massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napaka-husay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

whitening soap, and charcoal soap. Thank you so much, GEMS Products. Thank you to Pink Spa para sa mga magagayo na kaipuhanin na me time as in self-pampering. Mahakuha po naman dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. And of course, Leo Lavandero. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Ang Leo Lavandero, I open every day starting at 6 o'clock in the morning hanggang 8 o'clock in the evening. Matatagpuan po sila sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. With phone number is 0962-780-0844. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman ay nandiyan na naman kayo bukas, araw ng Martes, ikalawang araw ng June. That'll be tomorrow. Apa! Sana po naman ay maging masaya at maganda. Mapagpala ang ating panibagong buwan ng Hunyo. Kung sa bagay nasa inyo naman yan. Diba? Po ang yung lingkod, Tita po yan ang nag-iiwan ng mga katagang hindi ka naman kagandahan, huwag mo nang ipilit pa. Good night, sweet dreams.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion 2, Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Gustavo Ako series team dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It is now 5:32 on One Radio.
3: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ng mga serbisyo, arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: This is Taylor, and you're listening to One Radio FM. Tindugo na.

0: si Consie Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consie Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Indugun na.

0: kan ayam o ikos. Protehiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Indugun na.

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko
1: ang
0: mundo.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Looking for a school to start your master's or college journey?
0: Tobacco College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, Majors in Business Management, Educational Management, and Public Management. Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses: Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to announce that Tobacco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first-year college students for school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in Business Administration, Majors in Financial Management, Business Economics, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Electronics Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, Majors in Filipino, English, Mathematics, and Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tobacco College is where your future starts tuition-free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tobacco College at number 5 Tomas Cabilas Avenue, Tobacco City.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry! Book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
9: One Radio.
10: You're listening to One Radio.
11: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
12: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
13: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At syempre, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Mga ka-wellness, gusto nyo bang masulit ang pagkakape nyo araw-araw? dapat tiyakin nyo ang kapartner nyo sa pagkakape ay Best Cafe, ha? Kasi sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, ma-enjoy mo na ang pagkakape, edi bagsak na agad yung stress mo, ano? Okay lang yung bumagsak yung stress level, mga ka-wellness. Ibig sabihin nun, mas magandang kalusugan yon para sa atin, ha? E maliban dun, lalong babagsak ang stress mo. Ano, lalong mababawasan ang stress mo dahil ang Best Cafe, presyong makatao para sa mga Pilipino, okay? At maliban dyan, syempre, ang Best Cafe po ay pinili, ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya naman pagdating sa benepisyo sa kalusugan na siguradong inaasahan mo mula sa kinakape mong herbal, ano? Eh, mangyayari po yan kapag ang kapartner mo sa pagkakape ay Best Cafe. Apat na variants yan na pwede nyong pagpilian. Yung binanggit ko, ano, yung original nating blend, ano, o variant, yung 8-in-1 coffee with herbal mix. Andyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix na mas pinarami ang piling-piling sangkap para po magdulot, ano, ng magandang epekto sa kalusugan ng tao at lalong pinasarap para lalong ma-enjoy po ninyo, ha, ang pagkakape, okay? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito, palakas ng palakas to, ano, sa maraming probinsya sa ating bansa. Nababalitaan namin yung mas malakas na pag-order ng mga tindahan kasi ibig sabihin mas marami na po at tumatangkilik, ano, at nakokontento, nasasatisfy, natutuwa dito sa Best Cafe Black kasi mayaman po ito sa antioxidant properties, yung mga sangkap nito, maliban sa tulong sa kalusugan, tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ha, lalo na sa mga mag-asawa, alam nyo nang ibig kong sabihin, para lalong lumigaya ang inyong pagmamahalan. Basta may black, may balak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman po ng mga piling-piling halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang. Kaya yung mga nagbabalak po dyan ng weight loss, weight management, tamang-tama sa inyo ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
14: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
16: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
17: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
13: Okay, syempre, para sa programang ito, naghanda na naman po ang inyong lingkod ng mga kaalaban para po makatulong sa ating kalusugan, ha? Pero bago yan, gusto kong muling i-announce ang cellphone number natin sa mga gustong magtanong o kumonsulta sa atin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. At bago ako tumungo sa pagtalakay, ano, ng mga health tips na ibibigay ko sa inyo, ha, nais kong ipaalala kung gaano po ka-importante ang minerals sa katawan ng tao. Tayo po ay nabubuhay dahil sa ating mga cells. Yan ang building blocks of all living things, mga ka-wellness. Okay? Ang cells natin, pag yan po ay malusog, maganda ang kondisyon, asahan nyo malusog at mahaba po ang ating buhay, ano, mga ka-wellness. Kaya dapat ang cells ay inaalagaan po natin, ha? Hindi natin inaabuso ang katawan para ang cells ay laging malusog. Pero alam niyo ho ba, isa sa pangunahing requirement ng cells para sila ay manatiling malusog, malakas, ano po, wellness, ay mga minerals. Habang tumatanda ang tao, ang katawan po natin na di-deplete o nagiging insufficient po ang mineral sa katawan. Kaya pag tumatanda ang tao, humihina ang cells, nagkakasakit ang tao, mga ka-wellness. Kaya dapat kahit nagkakaedad ang tao, kompleto ang mineral sa katawan para cells ay malusog. Magkasakit man tayo, mabilis tayong makarecover, ano, mga ka-wellness. At syempre, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Maraming pagkain, yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga prutas at gulay, mayaman po sa minerals. Pero speaking of minerals, syempre, ang Best Caps Minerals Food Supplement, ang bawat kapsula nito ay nagtataglay ng minerals mula sa kalikasan. All natural, walang preservatives, kaya kapsula gising na pagkain. Best Caps Minerals Food Supplement para kahit magkaedad ka na, masuk katawan minerals para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi kakasakit at magkasakit man, mas mabilis kang gagaling. Ha? Best Caps Minerals Food Supplement.
18: Ikaw ba ay sakitin?
19: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
18: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling, but ang iyong Caps Mineral Food Supplement nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, silica, potassium, and Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
20: Mabibili sa mga butika sa inyong lugara.
21: Bilang isang empleyado na maghapon na nag-transmitted na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katapang manhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandiyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Tomorrow Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay.
22: Much oras ng luya, sili at grape seed. Nakakatulong na mapawi ang sakit ng katulong, pagkahilo, kagat ng insabuti, ang blood circulation, new side, mabibili sa mga supermarket sa inyo.
13: Sa puntong ito, dati tinalakay ko po ka-importante, ano? Makain po pino. Ang pipino, madaling itanim, mura kung bibilhin. Masarap kainin, pero napakaraming pakinabang sa kalusugan po ng tao. Bigay kong kaalaman, dagdag na kaalaman po ito dahil dati ko nang natalakay ang pipino. Alam nyo, ang pipino, 95% po niyan ay tubig. Kaya sarap gamitin para manatili tayong hydrate. Ninyo ha, lahat ng pananakit ng katawan, maging yung sakit ng ulo, at marami pang ang isilan po niyan ay kakulangan ng tubig. Sa makatwid, kumakain na natutulungan po nating makapag-rehydrate katawan. Pag mainit yung panahon o yung mga pinapawisan ng pawis dahil halimbawa sa kanilang exercise o uri, ng dapat lagi pong kumakain ng pipino, mga ka-wellness. Yung tubig, inoran po natin ng hinod. Sa mga mabisang hydrators o mag-supply ng fluid sa katawan ay ang pipino. Maliban dyan, ang pipino paliba po sa fatul para po mabawasan at magtimbang, lalo na sa mga taong overweight. Ang gawin pipino, kakainin po na bago yung ating main dish, gagawin appetizer. Kaya mag 30 minutes bago ka kumain ng alang tanghalunan, ka muna, magpapak ka muna ng pipino. Ang pipino mayaman din po sa antioxidants, kaya tulong para gumanda ang kondisyon. Okay, mga, at palibasa, mayaman po ito sa water, kaya po nagiging hydrated at lubricated po ang ating balat, katayo matwapo. Okay, speaking on balat, syempre hindi ko maiwasang banggitin, gawin nating sabon na ipinuna dyan, ang ERA 3-in-1 soap, mga ka-wellness, ano, na nagtatakin glutathione at mga ingredients na sikat sa buong pampakinis at pampaganda ng balat, ha? E1 soap. At syempre, yung charcoal soap na nagtatakil na tumusa o mag-alis ng harmful microalgae, fungi at maging ng viruses para makindis at manatiling malusog, ano, at ating balat. Ano? ERA 3-in-1 soap at ERA charcoal soap. Kapwa yan, aprobado ng Food and Nutrition at available at supermarkets.
23: Hi, I'm Christine. Aston 16. Ako ay lalo sa
24: ay 10,000.
25: Kilagira. Kulabot. Fresh. Hindi ako.
26: Makiver. At parang da.
27: Yeah, here's the ERA.
23: Goodbye. Flow at my talagang pumuti at putis artis ERA.
28: 3-in-1 with Arbutin. Glutathione. Tatlong lasa na yan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo ka.

0: Medical is at 0995-96472. Start 2025 and 2026. One successful midwifery board passers.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang masaya lang nagawain. Pero ngayon, mabilis na. Tempo. Kayon ko siya sa abot. Ay, ubusin nga ng bago.
2: Diwala parong may mahalagang paalas sa health gamot at ting panguri ng sakit.
3: Alam na perfume sa bunita ng gamit mo parang may kuya, pero simula nung ang kaitining level ang pag naos ng skin this day protect this moisture after pH mapulin later bago tapos everything ding ding sa hello KRP more tips Kawai Max Whitening Soap Kids 10
4: a beauty soap of AC Lobby Commercial Mart and Sri Me all chick

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sikin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Avicentra.
2: Hi, I'm Christine, Sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa era.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa era.
4: At sinong kulabot?
5: Fesh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
6: At parang batang bata
5: dahil sa era.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa era.
8: Era, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, at long ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay
11: si Salagyos. Ang ganda dahil sa era.
12: Era, 3-in-1 soap. Atonag Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Ramang Mokanbotardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa indang mga GCash. Bisitaw lang sa indang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco Seed Floor, Chow Palace, Tabaco City, Lipot Albay, Centro Malilipot Albay, San Isidro Ilawod, Malilipot, Porokwat, Tabaco City, and Top Sini Pop sa PNR Rito Tabaco. May problema ka mo cash? Magdulok sa natabi kay Mar.
14: Shada, parada, parada, 30. Andadango, parada, parada, 30. International Ducats Update, parada, 30. 30. 30 minutos kan mga maiinit na bareta. Para, parada, sakay na. Yaw na ang cyber. Barreta Rector and Bordeo. Tada, larga. Yo, News at 30. Hatun Sendo kan Best Cafe Coffee with Herbal Cafe Gold. 20-in-1 Coffee with Herbal Best Cafe Black Coffee. Best Cakes in 1 Coffee with Q-Sign Best Juice Plus Make Asin Cas Mineral Women. Mabutika Nationwide.
15: Parada! Parada!
16: Parada! Parada! Diyos maray na pagkagabi ko lang dyan, yun natabi ang mga barata. Kunyampong aldaw sa Unyo 2, taon 26. Kaibahan tatang mga barata dyan sa Technical Department. Ako man tabi, Sed Bordeos, and sa Indo, barata.
15: Parada!
16: Sa baga detalyas, kansatuyang mga barata, inot ko lang sa tuyang
15: parada! Parada!
16: Kansatuyang panahon, kan kaping natural, kaping herbal. One, best kapi gold, best kapi black, kasi nan best kapi green, si herbal mix. Yan, mababa kalindo sa mga butika, sa mga soup nationwide. At mapangan may kapagpaparinig at kay Warina. At asin ka mga ganito sa budbangit na iguda mag sa mga ipol sa agad ni Bristol na mayuta. Minsan po sinod sa pinagpasa sa pagkaon. Mientras ikende po maribor sa lusyot sa tantangan mas sa lusyot. Sa lusyot. Asin sa B. Ang lugar siya John Shara sa Talsha Spinsha Banpur ang monitan bu nagro di pehen siya malin hilimit ni po 3.91 traumar mi pekan il sa titak elma lang aray ay nagpinaing o mga residente kaya ang namagdayong harok sa nanin tubig subot ng tagmara sa mga banwa na nasa payon bago pa spell sa dati nang naobserbaran karentes na rin ang pagkamara bubon dahilan sa epekto alburuto kan man ang pag-out na epekto kanal ninyo ang magkakaigwa nin bagyo sa panagmara pero kon may mabilog man og masin may kukonsiderar na o kaya typhoon
15: para
16: ala 7 in pag

0: Diretso kitas kan mga barata katakod ko liyo isto 2020 New Ucho ng Ipigla Fort Brigade 26 kan sigon kay Official Vice na Proilan Tena nagkaigwana ng rasyon sa pag-eskwela ang mga eskulahan sa probin kada eskulahan guwaning opening program na pinag-atenderan kan barangay council maging kan alkalde. Ibig sabay na ng aktibidad ang enrollment kan mga kahubinisan na madurar kan nakalis matatapos sa Good Sounyo 5 man kan opisyal sa mga kinakaiyon sa mga eskulahan iyoan kanini haros plan na bakasyon tinas sa mga eskulahan sa Banuatan na Sincamaliga napigikan sa pag-alboruto kan Bulkan Mayon miyantra pinaglalauman kan ahensya sobra sa 200,000 na mga estudyan ma-enroll school year 2026-27. La 7-14, ang bilog na puwersa kan Police River 5 nga ni Isyertohon. Tasan, asan kan maparatukdo asin iba pang namamanwaan na pagbubukas kan Club 2026-2027. Sigon kay Spurs and Police Lieutenant Colonel Maluk, nakapaglatag na si Treasurer's Regional Headquarter bilang parte kan sa palik eskwela 2026. Sinabi ni Kalubakiba na magpapakalat ang proanigong bilang kan mga eskwelahan. Panginoot na maginal, papang matangali na masiguro ang ligtahan sa sinmarhay na paglaog. Ante sa inotnal daw kang magpapautugman ang kapulisanin mas school administration papang law enforcement agencies nga na masimbagan tulos ang anuman na insidenteng po pwedeng makaapekto sa mga estudyante sin mga parapate man kanaw na bitan ng paghanda. Kan padagos sa kampanya kan Police na si Marhay na pagbubukas base naman sa direktiba kan Administrator Ferdinand Marcos Jr. Ang kapakanan kan mga estudyante asin ang sektor kan na Parada 30 Bicol na naibulsan Best Billeting Quarter Award tapos pasanang palarong 2026 Parada 30 rank na most wanted person kan Bicol Region Banuaan kan duwang lalan sa pagkalur sa kaunisur ang iba mas
1: Escalus popular co-carrying application for various programs social sciences, agriculture, nursing, engineering, administration, and elementary school teachers. Applicants must pass the licensure examination field, master's degree, and with good moral standing. Interested applicants may submit application letter, resume, copy of the script and other office of the Vice President for Tabaco Number 5, Tomas Cabilas 3, Tabaco City, or contact 0908-625-909.
2: Sa panahon ngayon, noon ng mabuting kalusugapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis? Kwastong bisyo? Dito ka na, Smed. Ang mabilis? Kwastong bisyo? Dito ka na, Smed. And lab, meron silang laboratory.

0: or adults, OB-GYNs and moms. Wait, there's more! Dahil naka 50% nilang alerts para sa diabetes, stroke patient, chronic pain dahil sa ADHD, depression at ang COS. Mayos, nakakatulong ito para sa brain fog aging para ng sirko, para sa psychiatric and Sivana sa second floor, B. Palmer Building, Bon, sa taas ng Karangahan Boulevard, Tabaco City, 7:30 AM, and La Diocese.
1: We always receive senior hat for behalf and information. Your county is criminal BOBS, vehicles and education properly. And for this, to support more efficient foundation and.
2: Ang mga personahe rin mo tabako sa mga otoridad Pampanga ko tulos nin tamang impormasyon ng tap ng sa bakchuda ding kunon kay bila sa mga city bukol ay tulon kong kaya no matrasir sin ibay na taon nin marang ako muna subo o sa bak sa mga kusili syuda ding pentison festival sa ti ako chunap ka yan kan Bicol sa na sigil mga delegado yan na Bicol rejecting ko sa kakatalaro ito ay na resyon an ondra kaking malisay ng billeting club kadurasyon kanaoning event patunay sa nini kampanago sa esfuerzos kan Bicol na magwamarka sa billeting quarter ng pinagtitik marumduman na kanda kapaguli ning card best billeting quarter
3: Parada 30
2: Aristado and rank number 4 regional most wanted person kan Bicol region sa barangay Gabawan sa Daraga Albay akusado na si 21 anyos na residente kanonara ng operasyon sa baras sa kasong qualified na rekomendar na piyay ang libertasado sa report ng operasyon ng puwersa kandaraga municipal police station Albay police provincial office police and Albay regional intelligence unit number 5 police intelligence team creation and detection group Albay provincial field unit nasa custody na ini kan kapulisan para sa tamang disposisyon. Alas 7:30 na po nin pagkaaga ang dalag na ipagkanda ay magkukuka. Ay kagam. So ano yung kanabak? Karigos, baka i-report na nawag na ng special assist sa Abagarom, sinibap ang tamang paglaos sa daan kondisyon. Sabi, Pobetrola, B26, Lupsitka, Gasulis, Udaran, Sertan, Kamil, Koka, Selpos, Nika, Pankeo, Kanpich, Nasa, Ultimong Pro, Nalsunel, Arag, Langkaw, Kampan, Amerikan, na Iya. Nagkulpa ang tensyon, kanyang terasin ang liwat na pagbumukas ka na por nitro arong masup energy provide sa 340 at voluntary si Estrada Rimon detection group pa sa sunmaran sa pit diplopa galing sa misos na pika sa rong inang tunel ta belos pag as na din na tunibulusan as spread si Aidme para sa sipayo sa rankon sa karaman na ini ikukulong man sa New Quezon City Jail sa payatas na Pagpapaw ay ni na Handover May Division Sandigan kay Grapa ni kan pareho kasabay man siya na anik na hampang high under chan tunan ang ama niyang de Jonaso kan wete 2014 kinabsuelto siya ang ikatulis katarol ating senador Ramon Bosinsman Rizal sumitin kasimbagan sa impeachment sa tupas sa impeachment ni Nikal sa impeachment na parte ni kaparte ni ng kasahan sa kinda kaso lasanan ng 2-3 plus naglangkan mga pitong sa trial over beach ang siseno kanagpini ito 54% bor mantang kwa sa yapi porta ning 81% asin sa nanin santa grihi na nin pip porta asin 40 bagos yung economic class sa karamana pip kun sa 74% bisa klan sa asin sa class a respondent good kay na sorta si bako ini da pila o kaya sibling conviction o kaya president isa isinagin sir by this gamis and sa 1,000 Filipinos may edad 8 ans ala siya gato daping mindset 8 kapipi blanca green sir gabakalindo sa mga butika sin sa mga

0: Nationwide. 6-1 winning number kami o 9-40 as in 24 jackpot prize. Uyapon winning number kami 1 jackpot prize 36,088 centavos. Ang gagana ko na pagde ang sa indong kapalara go sa sin ngani na buhay. Siya na po rin pagkaaga inatabi naging sa pamasyon i-follow sa muyang Facebook page sa Pinindong sa FM ang katuwang tatabi sa pagkaja department yun at magali maso yung para po real sa inong dudbo yun news in duda
1: 30 hatod 6-in-1 Cafe Gold 2 Black Best Cafe Green 6 Ons 10-in-1 Program Beto Baka Nation Baga na naman Tour Ready sa Subway Automotive Seguradong Alaga ang ang tires at oil and lubricants Christ will are changing and underwear and tune-up dialysis and rods will be tired Tulit na Visit us at Please Action So Be I'll Buy Call or text 960-201-219-3058 Spot on Smooth If so Mang Mang Enter sa T4 o sa Dapori Consult ay iyong narutan Manubikam sa 259 sa Live and
2: Congrats me na pasiguro na si Slo kabi vaccine na may ko at kay bagong panganap na sanggol si Baby Unan is pagkumbiwa maala UHB Health
3: Hanang gaba
4: Ani kayang
3: Ehan mama ko
4: Sige papalong
3: Rohan gagamitin mo soft at angkapad ng
4: So Kain ba mapabahay detergent liquid first
3: para sa inyong labahin Lucia detergent and sure soft spread friend Ang esyo mo
5: also Yes life is short na kanti cleanly sa arm Linga mama ko Access free tabako si Aki mga sleep bar server pressure Underarm whitening And VR Sinda kulon pang iba sa LL Point sa 0220 Beauty Clinic Tabako Branch Beauty and
6: Instituto Datuan Ang Instagram Boss Jitnaw araw umi para sa yung masarap at healthy na kape tulad sa akin sa buong araw na akin at aking pagkain sa pakiramdam kaya araw inom ng gabi
7: cafe 8-in-1 cafe black green 6-in-1 cafe
8: slang license master games yahon sa karangal si Iguasimber good art cafe travel and parenti para sa anong bisyo sir pat sir pride at ng mga promosyo king games
0: hey hey mga sigwa po ninyo panan plore kay Joe Stadine kaya sabi siya Inon sa head pagtin pel si sagog sa wapot. El si bungay kura kay mo sa maslimitis. Sa tuwing wheel box na nagamus po. Sa alam na kukas na lang na lang yan. Kapi na mataan mo nito. Nag ni third. Mung sa nagungan ni sa wan siyang bang maski pa marina. Po na ibi. Para ay rin tanong. Kapi sa
9: ilang lulo. Mananiyo na sa wit. Pwete. Patugo. Sa magiging nyo lawa. Nagabinday na paliman-liman. Busis. Kunyan. Intal na. Pelig. Busya. Magkatabang siya sa nagitip. Okay. Lalo pa ba ako? Ano? Ang problema naman. Nagagal mo si pasawal na ako. Kanyan, ang sabi ko sa inyong bed, alap ka na yan kay Niki. Alap ko pa si Mayor Lauso. Yung mga salita, nalaman mo po ako na.
0: Ano ito paran mo si
9: Niki? Nawas siya. O ngayon, tiya, hindi. Na ang nagigisan.
0: Opo.
9: Ako akang bo. Eh, mga uta umingi sa imo.
0: Ah, sukun yan kan tayo.
9: Opo. Disiyo. Dahil ihala ko mag-list ng karga ko. Tandulog.
0: Nakakoabi.
9: Sa magiging sana ko. Para mapakarayan.
0: Ho, po nagpa-check up.
9: Sa siga.
0: Sa siga.
9: Sabi niya ako. Tatungatay ako.
0: Pico, sisay po. So,
9: sumatabang babae dyan sa DSW. Yan. Ngayon, maba. Ultrasound.
0: Trasita niya.
9: Kung siga.
0: Okay, sa, mapo ultrasound.
9: Ang pag- Mahanap may mo. Tanganin, tami, maka, kung naman lamang, kibulong, tagun, sa wala mang gilalama, Ay, mag-inari ka. Ano man, ang kayo, kayo, kaya, tayo kumanyari, iti so sa iya, tayo yan. Ang hindi, ang ibo, ang kanyang munisipyo, ang gusto ko naman, mo isa, tireos, tapos ako
0: niyo. Dahil kasi staff na nag-asikaso at auga po palang cash. So, natatawanan ka ning...
9: Maganyari sa to.
0: Ito yung sasabi ko, so, tabang ka na halik.
9: Man ako, tayo lang mahal.
0: Dahil kasi nabihan.
9: Dahil ang mahatid ka.
0: Pati na on dyan, dahil maning cash.
9: Ang gusto sa alusin. Ako na alam niya ako kayo.
0: Sige, guarantee letter, tinawag talagang
9: Mahalap, mahalap nga na ako. My God, gusto ko sabihin mo bala ko. Okay. Mag-aman lamang sukulta akong dala kong bulong.
0: So, tayo paabot. Nanay, yan sa imong concern. Iyon,
9: mayor, ang kasalala yan. Naiil na nga, ting na nga ni. Tayo pinagpigahan. Ano, pinangapal. Nga tayo, mga tayo mayor. Ano?
0: Iyon po. Tiya, ipaabot ha.
9: Ingon mo mga tinabangan ni man ika. Para makai